0: yani ile tile alji nyami ile reality mungkin asin kwezi dio wajavia
1: si batba
0: mungkin nani yesi uton kele len runyo wala den juro len kelma le erdija ne jurnyu wala sare sunwanin tarai
1: sunwanin tarai batba
0: ki oto amin jongone jegila majiram ba musa kwa bas hada zapan ale aba ari apu gene duo via khalas ba ile si kauna ajaw kawe marang kilal doken agen men kam ala long intaba yal atingi lon ile itisi ajigila ba iti yela na apendeling wala ba iti indala na madeloling
1: egal yeto aba jegila ki gafale kidim bagi aba jegila te ki al yena kwa en kamen al daldinga wala dinen kwa kulal kai alle no ma isge an no di kena iri nyanga na tumuo na no di kena nosi na no di kena gar kerinyere keri kwa na maske ngasi kimele ki ate aba jegila ki keri kwa namakau aba de telephone tulle ela wargal tirimbil tulle wala technology ale eri tulle asan neta erukau Naking, naal dawla filan eritulepe, naal ineng eritule, naal pilan eritulepe. Nama udonga punga sikalu. Maradokia kinsi al daile kini, aski ringel ba. Egal ki nakamim ba, ki al fukura nakang, alan dok futo karing, na dok ilo len kakwa al kini kwake. Nama kwan sikalu.
0: Jire la siya yoni. Insam fukura nakeba.
1: Akeba, si.
0: Gwa limbele ngal insam fukura ni, kazipa silong ilabele tulle ala ibalan duwe.
1: Si, si.
0: Kangi, idi neki lomfin nungi leng, lumfinya benam ba jaso ina benam ba indual asa erikia
1: egal na asa akan haba egal si
0: idian tabun ko kulba arage
1: arage
0: baran kana ma wela lengin wa ile dual jinjel wa ze songo kene alf guranai ba ye dem ba ile itil sikia
1: nas dar tipia si
0: maran ji jalun sa ile itis yalun jituna pa ja
1: e na den jin wela egal jin wandi aba ji itis ya jalun
0: ba jalun sa lan apa ja wala ban jami ile itina ka balan ba ina min
1: wala lan amnas age marawai nama kere mor na kina ma ile le kai ki sense he duwa ke bal fukurani idina lombi ki ngase al gitewa ki kedengis jain to le gis pispia kwa kun atis jain atas jambaye ngwal bakul arabang duin tabung
0: ne embelenge gena al deleke
1: e deleke marji abas jalun nas besara jaw ye bay inni ye kan beleng imbelesi ro kan dombar digli do kena beleng na imbelesi bere na imbeleng jiasa itijang na jalum sinas dorro jawala nas dar jaw
0: albasungo
1: marasa jang itinas jalumba na duo kenas longnas bikal dingile tisoro gal amu ne le duo si anni asal longnas kit na imbele de loy egal kini asan jang
0: egal na ni real si jang ye na deng ne si ba maza uridi balang oto injwanan si yani real si jambala me njwana zi sare nga jambala me njwa ile si ambu kuku yom to amnes
1: ala la la ina nga njwa
0: ilo nga sang njwalan si ba
1: ki bisara sin ja
0: ki bisara ja wana maning
1: egal si na inna malo ngilo nga dok dokola njurnyoy dokola siwa kawa ki sense ki bisara jurnyo na ki tule jurnyo dok baye ina lea kwa kule tule kindali nga maradok apa giti jurnyo do bay long de na sa do erijang na jote ngalan si doroya e kala sande ngoro jalon na ma yelna wuri wuri ya na ma jiti ya na ma jaga jata na ma ko ngata bunja na ma enjo asa agi e kala do gora do bay nenge aba min do kenga tulla jurinyo ba le aba apaki na ma ikese maraba do kenga tulla jurinyo na apaki ki sense le ya bangin kelma si moy arana sare na basin jalon al ki sense tulla jurinyo na sa sama tarasa
0: ye dual tulla runyo e wala gala tulla runyo be kam fingi dina li akeng ala si lo mimbi
1: wa
0: yani ati tulla runyo kam fingi dina skeng ala si mbirin e ka tulla runyo na ati tulla runyo ba kam fingi dina keng ala si lo mimbi na kwa dia kina lo ilale kao gita na hata den kise yani aba kuro mungi na winga ba
1: ay se kwa sunga kina ilangawe na akengiti aba inama kise yense sa sunga jiti kangungina ye marawadle agi baspi na kurel na duina tani imbeleng ala wel balang kuin alang kong idina yal itikya jurnyo tulle abuloba marale al apa ngana smay sembe agitina tulle kan se tabutuiti nas long ka al apa nga kwa kulgi kimele na katulla urnyoba na kwa bay nale ngawe wala na ido ay kwelba wala dobe dobe meleng ay pelanen kwa inelong wala inelong ire namas tebuti na starra yalanki kwanke na arana sare kwa kanyinga le anama ken alangi ridaje ken nay kase tulle bundi e ken nay kase bundi na to ka kwanji nganele ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi fe e ga le anama ken alang den ani yal babib mambas na ki sense ba ye mus muskel de koronga ba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan le kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye le den rabuli wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alandi wala mujtaman dio nay dobi duan fi leken ala sisi me alki boray na ala so nay sa so tulle burnyo to al bagil kwa kul al badoyin kristina kitulle egal lele ya basu
0: den ya gel ile jurnyu aye tuluru nyu matsana ile guaye tuluru nyu e adin itage ade songa gane tulen kurnyu hal yani dan warelin e kwa tasir zangai wala ban inen jurnyu ene ma kwa ngamma filanin gwal tule marang warelin tasir zangai
1: ingis don ki sense kida en warele kainsi na kote ile siminsi bakir sin kalentale na ki kuyi kallu na marajuru le na kilmangale tabiga ko tari askoba kwa na menga ma al pilanin ko is bagil albat sa tonto le riunyo lakin marra ina kame ba kala kuinsi kal inen urnyo
0: yani jige aske ba
1: aske ba jige tasir aske ba ba kwa gena na kirsin azina al bele al yena masalin kame ba bele jirsin al hawa bauna dwi خلاص الى نمجي نمساي
0: جي جانو زي الى بلا جيرسون دين تعال الدين دوم
1: حتى نكانيل ايجل كان دوك دين دوما كي دين تعال لك الى نمكي سينس داين وري كوازي كي كويا سين كوا اسان دين تاثير كانوا اتين دين سوكلي الله يينا جاينا كولين لونا نكي ارانا ساري باينا دوكين اكينال كوندو نا باكيندرينا نا ستون اتوان كاوي نا لومبيرو باينا دوكلا اني نا دوك سوما كيندين وري na ye jay nga ba kulin nenge na man na man tini la le alompi el na ngwa kala sa hadwe lan kwa kusi baw as agente ba derim banke mara na maki kwela anan si anisi kairenka jay nga asan jay nga ndora kairenka asan kay ngona ki ilako al jay tulle na dogala si anan ki sense ki tulle la kunyo ala ko bal ki kalenta kirsing wala ki kunyi kallu na mara asiras kay den ngani as kam
0: zainina wara len filan abailon na tasir ge zainial duoto wala gal dogala duoto gin si jelu na jamailin ko en kurnyol ina lon ba algi e jola san ile duol len julu lakin maran inin hawilen ja galalan ke ile dora balan jona zin jamin alfilanin dogala si bagil wala galal lolo zidi ele jagil algi apa jang no mi jiyanna tabigen jana di ele tabigen jana tuleja maran ki kangi diga nas mitil kal diga nas inga mal anin dogala ji hal ila goisi kilma dio yani kilma lan simoy wal running kilmu fuye
1: ki boray
0: ji jana ski mitil gi duwa gerin jallo
1: ki boray abas ji min dem awule wala den togles ki tulle jonga nas jawle nas enjo jurnyo ina la lombal ba ila duongi jurnyo yake ngase lombina ini kang lombin lombreleke na sen kwa dogola se alki dorat burnyo alka wel na ina lomba jurnyo ila al doingi wala pilan alki ense runyo alang liaka onos ullu inye julu ayba il lompina ki ngase bajina ini kwa kula san kayin dan sur mara ila duo na lompin si denga nesi tuleke lami na ki den ken dogola siki ira dorat runyo ji ato aba joan kinse jurnyo na ila duo leji ona jegila na jel na dingo ese wala kin dogola se dok jirsingo nas enjoa karok al wela lang bilok imburnyo na ila duon dogola al ila duon dogola bagil ay kurnyo nan nan sing enjoa injurnyo ila duwa runyo ina la lomba liye nas arreke den juru al dombaro ke lomping na imbeleng alang inen na inen ngeng ila duwa ki ila doranya na karok al wel kilok al kain tong alandok in kurnyo na yal ila duwa ke enzi runyo ine kwele aba apay nga bas long kisi enze ila duwa wala duin ba wala duin yal gis in domong du ile fago wala wosi in ina la lombal ile duong ina skullo al dombre ke lomping na lompina is en kwala ki inen kurnyo he lia zaje ngange mbola dikwa ngomba basi long al lo ke nan mara abasa jwaba inen dok bang ke lia na madok dingiri ting diko ngaba kis kiringa se aba wala ke jurun ko ranga se aba na men kwaya ke jilo kwalba ile duong si jegila bas na ma jino julo na jelna skinga sin jamana kilo genenka
0: he gali ine na ma diko basi long e kur ken de de ingiri ngo inu kwa masalan utongalang e duo dimbarale kilma son dorgalan ay ba wala gal utonga tinti na sanga ko ba in berezi do ul kan kirsungo na in kirsungo asa dogala su ugda fi hatta jilona rijegila na duong ina jijenne il duong den jurun ken utanga jamana jola nya si jani yanga si sugati ugalin matisin girgingo fiya yendo security
1: si badba
0: idi nali ken jayanga ba mbere alamba ki rabu duong rijegila bayon kwa gina asinke mo min ndio kelma pisani ba idini ji na jurnyo ba na ji na azgaliba illo na mara ko la lanki sense ki ka ngana sunwa askering alki alore kwa kan ilalon alan eribe edisi e bizad zeninar foreng eriving it zeninal kasi kenna kwa albenes kering ko gul albenes kering jurnyo to lenke siminga alza sunwa to len illo leng namado kwela lang kaungine ingwa jurnyungo erhe ina naiba ina lamba al duobulong e hasi ina uto songa ke na urtu to ngi din ko zasan jawlati ki den surse je ay sinke ne den surse e aining futotiel ne den surin den tulinga silong ne den ka kiringa silong a iloleng al urtu to ngi rimen ka huaiba din sin ke ngi a jurnyuwa songa tarai dal uto ngi alang ngate e apuwa si tihringia a illo algise en kwa al joyingi ke walagal jirgingo ko kireke alantas ki kwen walgal alantas ki dogolang a ile jirgingo namaye ne sare yasi kafi ne sare yasi tullenga re ne yensi sare tullenga uto tullenga si ne jundi no kwa kerenga ngamnga filani dogolal tullege ile namo dogolang inwa kidan warale mbasi inkang alan kwa kerenga angul filani gwal inai ji ila la jaw alangi sare kwa tawagal dul wala ila njong islam fitawata yan dogola zi hata yem belen alang kiden kiden jurnyu wato le burnyo na tani ine ne njam alang kwa ine ngaw kino ma kanam wala yinwa kiden waraling insisa so skan hata di dogola le ati juri ne jingiti din suri mbay njam al awne ina ngi yangin
1: dul alangi kwa ke gila wala doni ati
0: uto nyetti ni kwe nama wala lenginwa in eri al kigo nuileng kaji alwara duwanjan jelula tulele wala
1: kojo janski aswe ke borai ki sense jurnyuwa wala jirginwo bakwa pangale undul abas apanga sur kirginol dokya banku manas jayin kay na banku manas apanga jirginwo kay yendo bang futo ke ayla jirginwo se namas tule kirginol in namas asonwa domi wala asonwa dari ine namaki koyen alang enkwa dayen orale jayngale alkay uto makinal kul indelinga dayin iri wala ji joyla lanja ina jiya jo abati juri na to lejingi wala ati guti na to leja wala ati ayori na songo nga jizo wala ka jizo
0: ayori
1: alja ji idinga jawba idinga jawba e alangi kwa kalwe maraki al kwa kitkan nas kainas jalong siki sense ki dora to le askirenga ba ba idinga o alangi kwa kalwe ka ta ba yel na zai juri to le ingi ba idi ngiti aba orona ku imba ngali yola ngwa ni ai di ate ndo juri so to leji na alsa so ane pia na ining na ku imba ngi ri to so an ade do skas so ngwa an na ku imba nga aska imba do ba wa sin yenga si awle asa kan ati ka gut a na ka gut to le na na yenga ka ba ile gusi do ba unduna san awle al ka gut to le a na si yenga ri to sa na ma ina ba kela lompin ken ku te ngale aba kena lompin ken ku te ngale kela wala lompin de belele al urto to an ji idin ala jawba alangi kwa kagila alangi dojegil na duo el na jisi ane pe anang ji duo ngere to sejam ji allomping de ngani ina jaw
0: den
1: tulingin ji juri tule kal jingi mar idin a jingi te ba alang jonas kwa ngere to sejam al ji inen jalo asa ji jayna yi ngasa kin ba ate songo age ina lomba asan jawleti asa ka ang ne biasa bamba ate ilona de gutule ja wargal ati dok erit erina ne ya inalomba arang jenna sinjuasa ka ayin na biasa bamba

0: Barfatay kise urre ko na dog si dying sa wakil kami na mo dokong tina sang dying bira tubung kausingi bara Jamal donga gikani aljanna jago na dog bara Abunani dogi donga kani wala Abdallanani donga gikani bara Saif Kemrod bara Saif Asikir jinga bara Tariu dog Asikir jinga donga gani na bar nga kerenga alkien kona irinyenge kwasunga kengi sene kien kona gis irinyenge marang kungi gis baso na asogis amin kisense kwa kital benna bago na gis remember na aluna kwasunga ferra kawe na dok kwa keranga siskenge benna bago gise alkikan na dok daing aldi ila kirsing oto ndeng aldi dok sunga tagatini kise alandi suri kuro jani abaduwe la jangal jurgingo tole kwa le jangana tole kurnyol asan di surisi injem egel otonde nyomile ele jurnyu walge kazi tulle elalge kazi kurnyol kaza kurro ang wala garal do surisi ngel egel kamana tu al dora arangana tubung anni in nama dogol nang bara musala ang hindok no min kurron jani lay ko kidal kendo la tulle kurnyol no dogol kidai yang su tulle kurnyol al kurro la jani na kanyalan sare kwa kindinga kiri kwa do kendo la si tulu kunyol na kendo la si bale kae na kingalal yanga si tulu kunyol alangal si surungang den ka kiringi le sunga kalnga wala beylongal bele ho na kirsing jago
1: ki borai na borfatai doktani kinga dokna ke ko la si dai mbera tabun kago wala dai girsin wenal kanyan kirsin o ingis nong ki sense gi aba dogara si tulle jurinyo kisense kurogena ikanya jainga tebu kwang irina ji kwandio aljain kisense jalonti ina al urtutuma inengil utu abas pugon irikwol al karralong inti
0: lo
1: karralow na kwaba kalweila utu si maraba lonas terebe san karin wala dus kwol fugon den karin ala long inti ba ina mai lonna jainji abas dogala si tulle jurnyo na dogala jain tulle ila ina jurnyo alang yeng tebukwale kisense wala jainga tebukwale kuroskenyi jigi kurokanya na nyendo ksi kuroken na jing iri karadwete na ina lomba alba boru tok delingi na le boru nga boru le nyadwete na kiel kame ina te gi aba jekila te ki al kain boru nga kele al kalu al tuskele kain na kalu arana sare kwang kieng belenga al undula al kirsinga al duopilan eripia wala al ila duopilan indeng usura kwe korona repilansi tewa wargal na tirimbil tule wala kimpia wargal dombre tule rangana squa gut kawe ila dombre kan burun kulle dui egen na denja ing ilal ke wala eri tule pia ati lona na talamburi telefon tule ati lona eri tule na fi tirimbil lay wala ki kam sa don tayara lay na tewa kan dui na buru buru le dui ileri na kwa kwela
0: liana duto
1: egen duto ingai ba burukul malayin kinal kayi jinen dia kusi kiwiti ana kel kamel ile duo ane pia ile namen longal den utorasi kuroini den abankeren iana den usura ali yesi kurnyol namen yena gut insi pia na tes elna inesi pia na ile lolen pawo na den utorasi kuroini nan den suri kuroini nan den mutama si kuroini nan den borusi kuroini kin kurro namen yena kwa kulsi kas bengine na dengri in nama sa songa tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akami aba wala alang kwa ina kami aba al na lonti zemba la yebi wala inempia
0: kam mushkila yigen na kida yin wore len yani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritulle man ne skindele aba wala gal hatta jedi ngi jelunga le kwe tulla kurnyul ba wala gal eri keno korongi ajiba lo manga san dua tulle jelil ala sare ila le so tulle marang aba jonga yigi la dayin wore ko wala gal kwa nyettini ko en dedile fuyinge kil mangale
1: sa sonwa
0: idi ne duo deng barasi wala gal deng barang kwesi wala gal ayin kan hata bayim asa belalum duo ke balance ki utule manninge ba jitile jiti ile jiti alji njami gal duo si janni dile la fingi ti wala ile duo len kire
1: so ki sense inji ngosa so tarasi ki kwa ki kan na kurnyo ki sense nang dokini ni sunwa ke gila ki kain kuni na skiwi sa sunwa ina gijwa bayme alze giran intongnya bayme yakam belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran alli ina kilma gitige ile bay mesi bang bari bawona nini giti tan walgannan tewa walgannan eri giti anefia egal walgannan nang longa di ala kwen kama nang eri sim ini wala eri ana yaba wi nga dor keran amina gena way kan wi sar kul man kilmangiti egal namaki sense kain kilmagena gitige na do di mbarasi eri tulle man nga zindelimba kate aba egal na do mbara eri kwelan tulle fi ana tebunje ka ire bay kilma so dor indere egal badilalan kurwana sin waya kai ineri asa songa tarase al jaw al awuna lompi kuruni ne kilo al gis anikaw alan tulleje enaji al ja inala lomba din suri al dayin inaja in al dina masa songa tarase nama e 14 dik anidi ga ngana skelame ke gavalai e tuskende de ndio tiktok le al kwa ke ne kolwe inama e borwal espania kariya nama dikke na kena rising na e kwa dilang si bele ela na rising na bele kwa dilla ki mburwale ki ngil masa songa jittige aba diin dio dori kenas e erdik erenga na kwela an eritu lepe ya asa banyin tiba alan tabunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nama jundi wargal digning en nas bawuna na zun memba nama zimba inal doyin ke ngana gigen na anija namas hukumin biyar wargal kurron si biyar ma baw maraki dai kayin burun wale dola kin garib wa urban kiyasa in kayin aba zai dokuro na eritu le kwela lan vianas erenga juru leela al kin munazamata na kuritiya na kin kuritiya na kundula na indosis kereli egel na daimin kawe na skereli na kanne na kalwe ineri hal tu leela yalan giski se tabunje wala abaku mena ki sense indosis kereli na kundula na ila usi kwa sunwa boruma kul kila egel boruma kul kila boruma kwa ki entabunwa nang na munazamata kina yene ani asi daimin pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru na dole kin kin si daimin kawe al kundula na chat ki amberel nadin mujuru insi gis tabun kanya al ila ngi na ki ataba jegira na duwe na telefon pia warganin do el na jumana arbi to le tewa wargal tayara wargal tirmbil ke wargal turlungu gatar wargal eri to le pia dawa wargal kin kinal kul kanwi abas irringa to le albo unnas belen kwasi ko albas kereli marabi al kin kil ma so jiti gal botay ngal ngil al ila ngi na botay antemun in gi sense na mas long ka te abada yang orre awngi iri naka duwa tan na juzu in le urnyona ska alo in namay tin kadun suri ina wela lang irsin wala bar nga sade nga waki sense in tin juzu min aliena kwa nga mangal sakafa wala ada takalita ke bunia kenal ki dele kurnyo ki sense ka gila sunwa aba dai duwa iri kwa antu lepya kurukiti kuruas kanye te balan tabunje warga sin jittika nan kunde aba yake ba nama konas ken kurta suruki na jitika in nama yena sa suma jiti ki sense da inja ilerke na yena ila ngun kote ngalan tabunko
0: a ki se albeje jo aba bara musa a ko ala gal ki al kan dildingwe a surunga zis kurta suruki ngi ilaye inalomba al otoy wala al kani min tori ala imbele ki kayin wo na ki kayin wo to morgonga a nama ka wala sangalun e ki kana jurnyu to lengirse no wala sangalon asas e asamin jitin wala gal kilman jitin dulding ko dele jawla la haddi ma to ne ki kan a nakangi in jitin ko kulle wake bana mo kwa e mayan leke mun ginan dai belen die bala kin marang basi tir jar na man tabu
1: e asoy ke borai e kangi na in jitin alke e dalding do wala nyatin leba e na man dai ndiyo nake ingis long ye jitting lobi lona ke boru na ke bakwa ke na gitage na kwa ke na tulage idi na lompi beleng deng belele nama in aliye na torek dik dulding ko ye jittitia aliye na ki erbet kami na kwa fuka nga sitan kami aliye na lompi in dombore ale ke in nama dobi duos long aliye na kwa nga manga jitti nga nama ye na jitting ilal kwa kulle kari nama ye na min torek dik le na skaba ile jittinzi marra nama kangungi na jiting dayeles kai na kwadi ya kai na jiting diele akeba kin kwa kangut kawe na ile jiting si karakawe
0: ki gudi
1: dora dawo zen kawe na kitengenga ato abelo na tengenga kai mutamare walgal gutuleke jiting ile sibasun kurongawa na karakawe na basin karonga jiting ile tulela bana duobe kwa lan jitipia bas donga tengeke ka ba ngwalang injitisia tengela ka sala mai ami na ran bas jige ana ga jonde balang kai injitisia na nan a do ka ran bas kigiya na mai lot kai na ka jain ala ga umma batulle kin burun wal tumun wal na ki tengeya ka na ki gutulle na riyaki na mar riyin koran ko nge ki ate na mas kai na gut dixis gut kau na good ay batule good na torik dingi ira na kwa kering kundi egal kundi good akir ngale kieng na maki kering sina ingaming good inal ba yee anang kiki hantu al ba yee na se na inal ba yee na kieng asu tum na surung asu ina king ba kain wongal kain na mang kain abang na mang kia tel kela na mang kain dogala al ba napsu good sina kau na torik eritule ala kaba in good yee adilo na tule ki sense kang wongal eritule as undul ba askiring el malang ineng ane kana matebung am footing lo ngade yanai kinga su bilin na ineng na tebung na do ki kwang kang na kwasi kallu na skalung kila kwa jitinga lage ba sa sama tullege na abakele da indi yoki se kinga sero giskerele tulle na ma ine tebung am footing ka sina silong al jundi na lo ngade yan ki kote yan alang reake na asang rinsi kat ko nasu sanika
0: mungkin doge kibriya rong nang ki mudo aje bia
1: si egal kibriya kam ne tabung futing na liana kwa fukan kibriya kam ya aliana do tabus futo jang risi nya menga sa jalo na as jalo ba egal
0: na mo nyama alter erine starai egal oto ila alun kidelo ile kangal kidelo ka jurnu ngersi oto do ninke na nasin dogala gene ki dora korru mara ba ns do ngwa ki ndola ki asa digo iske ni jike an jurnu ko la bal mara ga bang iri
1: ku ba di mara ngike na
0: mungkin ni ge mungkin na ngi sim bacha gala fiya ina sim ko abal ki barkai ala nye je na in usi on ki den suri ne jegil na ma den korra na mo winga ne sim ko do mara illo ne se jwa al so wa tarasi in uye la ji bara musa na ko asur nga zi kali gawe na aridin da rela nan jelu no korong ila ki sim ko
1: ki sense ingis dong ine kiro sa son djiti kan aliena ki djiti kirsing ne jurnyo kirsing nama erike aliena kwa fuka suluk kaminga djikin tasrufata al jay wal galal joel alanki kwa ngay aliena ki ngama alang si bagi jang na alang si dali to le jang dali mangasa nga jamba na kilma dok djinga lan to le kilma fuka sa nga jamba na dok al uto nga kany dok ali ting sabur kwela ki nama kul ka gal kwa fuka ngama suluk yata kin suluka na tane nama erike din shakhsiya din gerre wala din shakli aljayen mutamandi alan koyna kama ba shaki abay karaka gini na jela na yendi ngoru jamane koyna kelelis abay gije na jago ben kami allah ba al ilaina ila lan anika egal inama du din shakiya to fagure na kwagi kunane koyna ma egal na kwa kwela ba na tane haja dok din shakhsiya le na madok erike na dok atigi kwa kwela lan izai erin musul kawya idara as jemba fashil jang nan do kalu jang lo ngadi yang na sheksi kalu kwa ngama ai inal kalu ba eri kane tabunga lan jeba wala gay tulle ta gadire ngala ngai feba anang is tabunge war gala ki namu kul kai
0: chesiya da
1: ge egal dai mutamale namu kikinzi as kaimba nama ila yun ina do eri asin jalomba maraba sin tabu futo jang dele banjamin asa jalo egal
0: asa jalo erin kares
1: egal nama yal jinjo abade do dogala si tulla runyuma abakele alang nesi kane wala san belen tulle ngil pilan jikin dogala si indora aljurnyu tulle alai ba al ilan walan ki indora jurnyu alang inegi ku bi kep ka ku indora tulle urni bi di ngora alai ba bi kim bang ina bele malang ong na skele am ku imbar ngasi e na injual ki borai ki sense kal alu dogala ki na sa demo futo kai al ki borai na ingusi ba ne ka sa alu ni ba marra ingusi al jamaile alang onas ku
0: yalla ma su kwanin kan filan e dogala kai nga sa gyan ki jurnyu to lengir sing dogala kai nga ta dikani ya dikke ya gene eri ko lan fi ki ke mbar nga nya na jasa madi bang na den iya sine den ba sine gen to ngo di shawren via ka asa erdi kan na ki ku injaro ina ne nan kasa in eri si kalan wonin kasi abai lan ke si apa nga ngilal ba na ma jena fi abas ke nga pa nga ngilal ba ba ile eri sine ma jasi maran kilal dulla kurnye ba
1: aiwa e asin ko ba e
0: ki gen alang zina al kawa ba warin ustu den ngi jurnyu to la jundi nes kwe ki kembar ngi jirgi wo ki gen tongi ko jirgi wo la ke na al erige ko la lan fiya duo falling isas belen ba mai di gen tongi zibel ma ni jirgi wo la ye ne jasi den a joba jurnyu al to la ba mun ki nanen duo fal kelami filani ko ale nan fiya wal gal filani al ko la ngi nan fiya wal filani ko al ko la nan fiya jial ba kelene sa ngi tetter na masbi ji al si juiti ji tong iki ndolan bas dikku yak jang na ban koring iri jang na sim mashakala iri jang na dola siki dorotulla jurmi ba na ajol bagala sen duo ke en sin kwa kindola aljun mu ki doratu lem kwa egal nasi worrenin kwa na meliki dual eri lodi ngalji dingwe ke na fifal aisin kwa ba
1: egal aisin kwa ba na ma in
0: zuti na ma louna ye fi na low yo ma belon eri apa ngala na singangil egal ki kangi zaman ko
1: egal na egal den gitil
0: mungkin eh mungkin
1: egal ya ganin kwe je pa na eri apa pe na mai fagen pe le anama ile se zakirin ya story kimba ngai nengin gindo kala inen ke ayama janna nidi menja
0: nama janna inen ke yare de tin
1: egal atine ngi bele kelami
0: gi bedel de inen kul kan ine gi duo insan go din sursi lo ile jawodi menin jonet le tan nidi mlo jawodi hal kiki gin nidi man ka gin iza ka kiyar wore kwa kan wal kai ne kar lu ta lana in bele oto ay ma min tori gi nidi magin agin ye sa wal kai nes kai ngana kwazi kar lu ta
1: asoi ki borai kasing is long ni de makin asa kai ngana kar lu ta na ki kai sina kari kulo ato aba je gilal dai mboru derke ki dimbagi na baranga kulim bagi al kai nes kel kame aba je gilal dai mboru derke ki dai le kan si songa der na ki min torik dik ato ingi long al ayanga wayanga auna isle wala on alle kariti in ba deri nes ki kumo na mara ki la ayanga kari kwa nyen nyetin al kanga ititi la langin derki dudu gin kurtena in kere ila ila sigal ba jundi inna ma kul kan ngi na ki tabungam futin erinan kena longinte na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long na ma kel na mas den tinel nas beto na ma erikereng le khalas abada ikel na engi na ma kai na surin dengi dani ka na ma ngwai atisin kanungi nan tore dikka atusin kanungi kira na ma yena ki kai
0: na ma kai na rimi
1: egen nas kai na rimi nga na ma sa sunwa ini ato na ma yena ki ngasi jurunga leges ani fi na jurunga elinga na ni jundi na keli sur sunwa enga nangis bagi sur sunwa bagi na bagi ulingi na bagi ringa ba na bagi ki atawa jegena na nyuma na ore kwasi du nang rikerse wala kisi bagi dik fina bagi ni aiba egal bagi dokan se dok koran ake ala jiki bagi ja aba lono jide le ritule jumiti nan bagi ja aba idina jisi gis jigiti na tulle ana fe ba ila risi bagi ya kai ba na ma maraki kain sina kin si bagi kaw na ma geran age na karim na tuminga na iri duite ana sa zuma indeni na koten ala geran age kin si kaw na tulle kan de wala nan kafo na nagi sen kana en kwa geran age na sunwa na karimo egal ala bunya wala eridias kain ba ritule asa kain ba ala ba bunya torek dik nama kumana eritule dia sa kim in nama sa songa korongi irena ki kain sina ki sense kasi ba sindong al gerit tizin wala tamanin filmi anas ke na utonga kini nse ko egal nama real nice domong tule ka wuli ko taral inemba nama ski duska jato aba egal futu akel ba jato aba el na ileri nga ki sense nama ile duonde anas sa kirenka egal in tarim indual ki story dik duo inen kwa na ile duon bele ate aliena da ile fago atisin karunga nama ba ile ana mbe atisin karunga egal atisin karunga ke nama yengena nyat daga atu ki da ngere ke na inen kai egal
0: ki se bara musa so sunga bar nga dogal banna skill bam na bar nga al banna bawgidi sunga tagati ni lo se alam futo kai na asan kalung na asan ingiu ki sense ki al surin kan na dog ki se kwa kelista wa kaldi al ki en dogala ki dora tulle kurnyol jurnyo tulen ken koranga e ken tulinga na dokke se na mo dokko lalang ingwa atonde sogle alansi ko kul wori kawala aba ilong nas ding e erijanga wala galti ko jodi janas ding baragwa ina lomba lamba hadir inan e jaring na injwa lolo ingina ngala alang ilo bele su gudleja na dok ko awno ko kilalya kamba asad duode mbarasi owness imbeleng ila erisialan si fal beleng nesden wujila beleng bi balonse ilal uto jiti ko an jiti hata elki gana sikir singa duoden ko ke nes koronge asanjwa idi neki se ila se giye si jwa giye si rayenja ndi su rayenja ngi slom fido tawla didi ne ila ila duon ja ila ba erike nes nes genyo tude sababu jija
1: si
0: kise ki longa na ma songa ko ilalen ki diel vuto karin ana muzog dai sawo kelkam ne kayinga is dai berata bungago
2: bibay nes kelbam kain taringa joining deringin forang radio le poranyading.

0: barafatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don ga ne da sunga alan duin don ga dile fago na sogi samin do kise a ton sogin aljanna jago na do kinse nga nan juana ungan se nga sunga gis jago na sunga ski dile na do gikel ma simoge alji jela oto na tuske samar le jago na don ga jani a ilole na do kise kain bele oto aldi jurnyu tulle nga na kirsi nga doksi ker nga kela ne dio kingi la sabado ge kilmusi moy na maranki ale kullu hal bakwel lan si dai ngore je ngo na alang bam tulle bawo na alang e sogote gwalen si uto nga sunga tulle nga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwel lan si inkumong inno kisi alang kelmang din jiting zikaring karakawi na dok asangin kalung jurnyu watu le kisi algi kinga si iri jagiti na ngaldayang warre si iri jagiti na sare gijundi jial iya na bajang na lomfintobung ki dora tu le jere na ziyan kwa alki boray idi nekin ilongan ni na dol algi ka jisi ani na ji din dol insi aldayang warre tu le jagingi na mangye na oto illolin fago illolin na mado kwel kisense wore kwa kullo bilo albaneskel bam arang illolin so nga buto karin jurnyo ina jwaba jola nan tori gele si yegil king e wonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwel na minna bam na jabun na jono minin tubun ngeren jo asan e usi so nga e kumong na alang e kain juru wala so nga ga alang kain kilmali so nga na basi long dantin asa selma osandi kinga numa wala lang agil bara Musa jwala lang oresi kuru ay jani na asang ay jwa so gotub ko ang kin jay ngalang ay longa ne ki ay long alang ay galo dai ngorle
1: ki borai na borafatay da tola ingis don ki sense ki alken na kirsumo dai ngorre ni na kirsumo bar nga ki nyetti ngal bang naskel bam jure nga

0: kani aba wu ke na ki tin koron kirsi wona simai kariba ba so gisi ilan sabba idi ne kilo bayin kalo nabi marana ma do guti na do kaba na kel do asan orese kago ine dying to skele radio samarle in tuske inalomba dying in tuske kwa kulin orre kwange alan bundunas biwiti idi na ki karinsi kai daldindio tuske na askamba baye nan na baden kana kwela san tuske na sianika in tuske le ingis nongalan puto berel kaduin domong alwangis ago puto berel na bundunas kelba ana dok barnga kina sa kalunga ba lobe lo alkain una bawarna diele fago dok na burunga mere nyetinding asan kalunga le tuske kena burunken taringan rising nama dain do monga teli na ki dengin kirsimo idin kirsimo wala dogolan den jurnyungong dogola si au nas in kalung asan soka kaula kisen se irin na ki karinsi kai nama dogolan jurnyungo sa songa domi na bi kwa kusi balong dogola si abaki dora tulle burnyo asa tebungere toyen kwasi zat kindelinga nanse mutama si zat kindelinga nanse boru elase ali en kay ndiele dok dok zati mutama kulle nan daldin dio le tebuke tebungere dok kul zati atilona dok boru ila kwela lanke boru ker surunga ko akawa do bankwe ila jena pawa di en tong tulle kurnyol boru ngakin kulle bi albang balu kwa boru ngai duitia na kien dogola kinal tulle kurnyol baye na doktare ngasi inen tulle kawe do mangasi inen tulle kawe kilok namo ko elda en orre alangisi ngwa dok dogolasi alang auna ki tulle burnyo dogolasi kelsi bam kien alkay dogola dulle si tong dok ki gorguras bawba wala ki zalas bawba utonga si alkay ngaba kweti rigitipa auna dakigeri nama sinjo ina ritulle ala ba ki dak as jawba wala ki bere zalas jawba u bere si uru as jawba dok dok auna bere si ki simo jamen kwesi asangi iwidire na ba dok long na bara jang na dok sejara jebung walga na dok koro jebung walgal koro jam walgal karaba kin kulal kay dok auna ting dogolan dien karajo asa dogala jang dolle na do kurinya porre ngatong algi ji kalwe na ji kinse jaw tore dog yi no bankawa na ma do kido dan do mina do koyang skago ye ina lomba alle ani do bi do na ma kwera lan peyate se yara yati ki ila bakidi mbaje marra dok na ma do tinki bagi dogala ntabu ngal jang anan dok se kirri jaw na ma mutama na dok san kirri jaw ki sense donga ki kanne sunwa ingisinwa alki borai albon na skel bami alki entina tina bas ba na ben na bago na skel bami na dok ina lomba alba to kara dok timbi tin kundu na dok kirsin kayen aldinga kinsi irin na ki kwela san sokwa kawla na ki ngam kutumu na tebunko ki borai sami sunga na mas tin kerle wala sok kerle kaya asoi
1: asoi sami asiker na bora fatai wore ko alba ngana skel bami ni ilole na ma dogwela lang yung wawore kwa dayan dilo mbot alye whatsapp hindi mbot nasbiro balong lojor lojor is o sabe tise sabe o sandik os lojor au e os ongal in na ma dey na dog dayan whatsapp hindi boti al sibiro ka balong ba na biro si balong kwa kul radio samar al satellite le irifago na nama da kwela langis kwa langi den taraddud le gis akide mba duo id al gis satellite le kel am na duo id al sikai na kariba abaji den taraddud jwelingi ba ilay tok tok is os ongal in nama dok ye na abade remzi jwelingi ba ye ila al ye au os au sabe os lojor lojor in nama da kwela abaji wela lang jeriki den tabung ereng namakaja namasabe alagal bija ilolen kise duo idal giskwel nyalan giskela mi satellite lene duo idal ke ne satellite le kelam namaskwa na dogis e kienko iribagi na buagisi duo ila ingis gwa walaga reme ingis gane singwa kana alang nisbingasi e iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njo ingise kidieng tulingi ne kidieng timiage albi ilong na ba radio samarin den yering na dogal bundu na bawgiti na aisari member na dogal gisko iri bagiti kise iloki ngasi sunwa tagatini azanki kwa kulin kalun jina ka ina jawabal kila kwa ga radio samar lege maran duo biduo na den don iri jagiti ne kengis uto rimme vi jiro ndalang radio samar sibas iri janiki boragisamin na bora fatai na musdukaiti tulele

dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons gwenis jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kay mbelenga yapon walgal tesiya kaangu ela un alye na gwenge ke alandin kel mapis en na kaangu ela un alye gwenge ndorai nang yei na rumingin ndorai

Là donc nous yéne jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis balance en kaminga wa ma da ngara karul ndarang namas ga ngota ngara karul dia ma kri botokawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti ura songa lan de ngara karang na kan nama indik lekel alem breng abai gilong banui kri njaweti nui kering jawati ine ki tabui ki tabu ne ji udon ase pakke ne yona ira jaw nui kering na lom balji jong lam ba jilong na ma nui kering jawati na janni marang ala ji ki din tabu ota an ara jerengen in duo tuin kering ali ilong o in duo ka wel ala mani ei ka duwei in duo ke yura kanni ka duwei na inarangi duo al duel arang ke bilong na ke suring ang parabang e ka duay nama ilayini na in mitil in ambileng dok ki al kaw kain taringa anang ki kakaw asang kalum na ilakaw na nui kaweti na ilakaw na alan dok deng arakereng el kain akaw alan duo ki beri ay tanba na ki wata baw na je na sa songwagis ingin dalang kain kwasi songwas ingin dalang ini ne duo al denjar ke ngabe yei na pingine esi ki britan ne ke otabawa tanya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa kit al ota ngara kerenga riwa kwa ne zine kain kwa ine na duo si namazia nama duo keren belekel jam na ding bara alke bang na di jalum ke ngara kinge na liale do bukusu ala kang nalang no mang kila lain kila kwa dingo rem kwa mbele kila jamba no kwa kana mbele kila jam endalang na mani jang no mas kwa se erdik ele ye no jalumba kai.

na ete na mugal kwel alan dangirtimo da zikirtimo alking wa borum na borum na men kwal otanga allong songangalen borum tarenja na ma dit janingin kirtimo na na makwel asan janingile kanyi janingi na ma lan kirtimo son kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na arang sources kanyentia kientar ngare na janyingi dognoma longa songa ngarendi zijwa zankin ala se janyingi borum tarere dik nomoki guti njaylo kwakit al zi kinga na juranga dokke age yeng balong anang gutle putokerale elain na boru guti njakwel ananje kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa balum ba duker na undulna bingasi gistam kirel na mbeleng al diente wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longa lan jijong na ine gut na mas ngerinti ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay ba gi aljo lalam gudja bang elasi jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dimburu se stare tulaya na inalom ba dol gudja nas gudjiwi alama njo kana al kuin barna kila dire songa tulay ang asa guda kanga ba gibas ilayin giwi yasa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli, alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyen jayin tulle ya. Uzan diyen jayin tulle ya, na ni yiyen tulle ke yinyi. Diyen suru ngiri, alan tare tulle kawal, naka kire ki yinyi. Na ba yiyen tare tulle kawai, naka kire ki yinyi, bay long alji jang, na tare tulle ya, naka kire jang. Ilayin nasji yang si jawli, namazi yiyen kiwi, na kawwe, na tarika. Na marji njwa, aldi le songa tulle jang, yang si asa jawli tiba, indalang ji irian jobo. Ilayin na duldin diyo, lompi al kwasi pia, ba deling si soka ja, deling asang on duo, lia nama wai. Na kila sokan diyo, jino mojwe la sanya si jawli, otan kit ese ji jiwi, alan zikiwe na yenkege tarika yengal zikiwe kwa kidal sidenga ratule kama udonga ziki kitulinkawe na kikakirinkawe na zikiwe yengal namas kwa kerna se kawlia namas kwa kerna si kawlel ilain alan zikira kwa do kiwe yengal namas kila se kawlel ingala namadui nendala mbas dire yaula namadire nyaa

Nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na deng. Na deng bele abazi kwa ba ele sipi ele sa jebelbo. Na ki akwa elba sang ele gout ki. Gout al ilong anan duo deng borun tare pia ke. Anan deng boru si tumu na iri ye. Ele gout banki ele borun belei. Al ele boru leke. Ni ji abo gout ki di mbele ajaba. Jitaga sursi enjutumuba. Nakela kwasi alji tabu njarte aljutum. Din sursa eba nas jutumba yang asei nas jutum. Yani wakela kwasi nas jutum albele diengi. Niki endola ke gutkawe. Na ine, barun jutumore. Nama gutinjake. Naki ingwa alang gutinjale putokare. Alang si gutsi tu lekiwi. Alang si otangasi kerkerka. Kit alkaenge na kita kaenge ba nyalbaki kwadaen belele. Wala galdaan gorre ile algi kaw. Awu nas jalum. Ji erital giren jaw. Kaan jaw na jibal bas din sursi delin jaw. Wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibal bas din sursi jaw. Wala mas di otaa jiri. Nama dinin diya jan na otaa jaw. Lea den jaging ele namas jaging nama haddu indaram. Ji kansin baru jang ila nas ki uwa ma jisi. Baru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi ette nama boteng alande oroba. Kwa kin al kayi na tare kawe. Bay yenga delin. Na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kumi. Maranki la sina kwe lalang kundi ki inkwel. Dubi duo alke. Na buru diya ke wana palke. Alang gutsi pi. Tulle. Na alande en tabung inja. Ila gutsi al pi. Deng alaiba alwenti asanke ngala si pali. Asan kaya ala si pali niskiwiel. Alan si, kien surunga si, kien surunga li kakire kinyi, na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi, na masin dini aginyi. Na kaya ala si kelbam, kien kwel, kwa bi kwa, loyle na kinyi alan guti ngaringa ila. Ilay na kien kwa yembo si guti niskurunga we. Na liya alan kawu na kaya ngulunga si, kege kutubenka. Kida embele, na kainsi na dela kawoba ki boru ni na kisting ni suru ni na kisting janyi ni na kisting mo asan suru si kanyi dinay janyi dik ni mo guti al den kisting mo ete

0: tane ɗo keyga kankel jaam ko adae barnamije oren huɗu han jaade na ine nama dañjimo e mbelen yani asa ko a taman wakkilen ki yi kin quoi kilo fo kaa anan dae mbaru si kaɓe na hatta ore ha kerga zatal kilo fo kaagaɓe diɗo keyenge na kiko a kulkolu a si na riel doyi na yen koyɗa tan poora si ñetti gagel na di orenake lagalal dilloogena do keyen kan na ine nama koyɗalan mayro mayji kingo ma ndin kipoora inin ka anan ki wikka nasdan surusi keyga
1: e kipoora mayna ganangin ka asan ki kayin surga se kalon al ki kan orre na alan zonga tara kan bana lo karrakar alan din tongsi diyo teyeja nama li a tawra jorona jona na orre jaro in nama illon alan ki surga si bagi ka dikle na alan surunga den bele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango idin na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na din tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba kwel aisen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayin alanga kundiba alan surunga sibagika lo bilo alka indel din dio anan iskan ba ouna surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalon al dien tari idin baw alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan idibo alan surunga si bagika idin aba juel aisen jisi en tulle ba ouna din baro si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui kawe na perrakea na ki aba puto akara ba ila suru asen kopo ba na dan surun songa tarai idin aba tarra ay ba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga suru ankaye ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si dan surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfindo nga kain kurono lomfindo nga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan suru nga bagika na alan kwa nga suru ka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi tebukaili aldwili.

0: tane do kai nga kan ka jam kwa dai barnamij oren wudo anjare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dinin ne yani kwa ngela gidi na gizi lombi ini na gidi don ake erel din don ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani ne makwai la langa si lode tiri birtu ngela ai pa ai ya pa meza dal kwa stungwe
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwagen na najibe gurekenye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inna ma yey na firgey na ski kelel ye donga kai naka duin surule ay kala dele an ala donga a wala yenin elnes in kwa alki ga fala alki jiti a maraka ila jundina illa on ne inne ji juel naka a abaze ne lan kwa na maska queen kit wa alka amin na mas in wal illa jong na batar mit inne nja ka alam bay urung inne lan bay illong alye donga mara alanji jannina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tongdingi ila be selong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam alye eri kulo ye la fingi dine simbelen an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru nas jela idi ne kulo na duo na ki

0: aso ini na lompi ken don berele do ginen kwa abu duela len kimba wo ala junti balan baw gsi asan jawringi na alan bero na abas jawi albaje alba asai na alan anton kongi innelan asan innelan kalun kain do aila inni ba alki kanines kundul ki duru aliye bawanaska na kasi feldin fianaska alngaba na elne kerin bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo naska berida nga bala nye si kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan sunga kay nakaditin anga na kuin kabe ka aliyo anina surto el na ilajuro si urgul indo al el nagi kasi ki beri ta na dem beri labes ilong mat al aneng anga sambili nga la anga ba madem beri beri nga wala kire ka alba undul na ki beri angel ba ka bangi sambili ela dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan doing ela aila inni ba al ker mara adi derle kio ka aining a asan otoyngo na queen abung asan kwen kan nga todik ding duo aila inni ba na ding algi ding ina dileke na abo duo ba ding si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding ne yang kwa kat ina na abana ba dejang wala abagal kwejang aljel na jabung jidok bak injwana ka na madong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang na indaingi orre kaini na kaya nyet naskuru arrakay na si juru nga arrakay kusanga nang kainge na daing idi indila ilal kape na daingi ala nyet ki donga tokeng kaini na kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iwura nga jijurun na abagis jisi niw kounge nang iwura nga jijurun iding ki autokang ala suru nga sipagi ka na kain ulonga tabunjiol
1: tulay mayurambay na dogi sinantara zirsi ngo yani ala ki kauna donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero aldan guru kini na karang labaka balu la derti taman pour dunga ko lonji bele deri la sejani lakin deri la sukwani le abakwa ba na el due yegigi er ni jeba jero ba yele yaman gi sini yeba gi si urunum dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa namagal ine tirikarin na as kerkinga na dog dang girsu in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

aba kuri ya ya kuri shi koyi astu ye koyi ni yahudun anga na buru faris lekya na made ba shi ki yahuda sun ma an ki hun naskale astu na mu kide ma man koyi mu do khai kumul ala de le apa anga na mai shirunyo ki so di buru faris na ba kuri ah shoyrosh na mai koyi ala dalimento bua na kwam si ota ini anan kilma ci mafiya na mbuki so wa sabe so kawe na jama kamene na kira kabi kitso wale ya kuri washata na mas do kuri nya ngari so bun jama pia lea albaba kuri si kira to kuri na mas ya kuri si terifia ala de lela yen mawuri ni ala ba kuri lela aba kuri si ma kimo puya na na enko en ya kuri si kashin kawa ala aba kuri bere si urel mumaukan ala aba kurin lindungo anga na masin kwa ya kuri washa ta ye jisi jitindi tena ishkaya ba maramba den kurin yin kwa nyat sikya na ama ya ngayin usik il kami lia kwa kaya si pakat bagi angka alba yesi churu malan di lia ayla ba vendi ya kuri kiri ya mo ala dela sama tulay ah shoy roj si namas ikbele tulay ma namak kilmalu lay ma kempuro yana masina ne alan kurmin burmole dole kini burnya la doro ka nasi yesi kela kiya itna yesi burnya longa nama ya kuri kawal washa tan lole astir nama ki dole kini tasle dik ama asa abu kuri sikele liya ala demba wai yesi nama Mordekhai runyo demba lole Mordekhai nama ni kirek abu kuri tongdu iti alang astir si jigil. Dora kari nama tatok awa kuri le kari nas yesi birinyin kaw liya. Marang awa kuri nama astir si dora kari tas le jango irin nas songa birinyanga. Awa kuri nama deyeng kuri nyin tegin ba na yesi tegunja liya astir asa iuranga nama ya kuri meram enga. Awa kuri na kuri nyin tegin astir si tegunja arti. Gutwali ya la tarasi na tulin koyin banja imbulung nasara tulenga na kilma jimbing. Ngut kwa astir ya kiyama, kaya la haba kuri si kilma kuya vya. Ya haba kuri astir si kamunjang hama ningiti. Astir nas kien kwa asir risimu. Lea ala astir ya kuri yenga, haba kuri ah shorosh, nama hama nzi duwa apa fya nas porwanya si kwa asangi si kuri kongon. Marah Mordekhai ala yaw dunga nga nama long fidi ten si kalifia namori nga sang haman si tibing ing haman si nama kinofuya nga namas awa kurisin kwa kuringin burule kwa ade nga kring na kawra la alang awa kuring bila si bagi kawal amas awa kurisin tulain din badali rang asan yaw da sinyat kariya awa kurin nama dali mas sok ranga asan yaw da sikiya kariya ya nama tarni rama na haman si ini asan dada rima le lado na makit rima si longa le ferrakawe buru faris le lia haman si nama kimashimwe nga na makia wakuri ya makamia na kirakawe.

na surun kure na bas kawlidial na magal kawidial mara long fi ye ka kirei na mas otasiki ya in kurwa kurin fi asia alba in simisi nyet jegila na ma uruta nengwa bala duengere na ska bonde na jitiyang mara njawilin sarafim dik na ma udun rere bawa na asia si bonde na paaso na masin kwa jina teye jena asia na mas kwa se kwa long fi asan kisok dik ya asudu mo era asak nyamasi yoho na asan kona firyan ake asak kwa si dora pare di na alam kwa ankuri na alam kwa ngabai ma le yong inkuri asia na maru kuri mimpia kwa asak long fi yoho banki konanga kela na kimansi min asajaga keba na mani ndiye umu kalisikia asia alaja wali ngudu sije gila ngud pali kadile kuinkuni ire gi ala ire jainja wale ngud kwa asia ye kianga ala asia jagila nankulini kutin ire uingi asia kika stima ni ala longfi ngudu sije gila kawe longfi ines armia si terifia bele sika ala kwa kawalini Israel anwa bitan sana mumba gijale kaungi yin nama lomfiin domongang belesi kauringi alandele kaungi armia nama dok lomfiin domondit anga yin nama yesi dimbil kaya idinaski lomfiin belenga risimu armia nama tuengu alandele tomfi nama jalbak baruk si tadi anasin kwa ala lomfiin belere mpia asa nama yesi dimbil le kwa Armia namas barok si yung kwa alam kwa si nung fiin bila ardem fiya. Alam kwa long fiin dolari kaung niya na yesi sat kawal na siya nga si korong hapaso. Barok albarem fiya nama de morshalem niya nga asam kwa si ardem fiya ala kis siya min so kisimul. Barok namas siya nga si so katara lang aldi ardem fiya ala undula sa niya nga si inyi. Ili nga lay yung umakusela kawe. Demur shere masan foya na ikal na tonga san singal

la kwalan keng evela la dembele asker ngi bola deng arka pago balan deng arakarul ali el na pago le anama na swingin as kwasi mbelenga na bi utonga koronga si ala boba na utonga jitinga si ala boba na utonga ki na kien surunga si songa ala boel bayna lan kinni alba dok au al kwa kerna kei na kwa nyoke ngage egel kwa nyoke ngasi dok al au na boel kiki enkel manki donga ila wung na en kwa kiki abas area keimba ela wunga di areas kemba do kise a bi dok alamba yense otanga banne ela wunga kwa kena lompi a ki iting otanga ne akela ini ba marabial ni fena lompi ke otanga ini a kela kwa si bi dok gasang iting a otanga e banne ina zien dok alang yense dok iting kel masi moge alang ke inki ke njanga kela ni yense kel masi moge dien a barudio inal bazi inal ba kwa nyetin ke ni a ide alba ke ni kela so kela ke alba ide kwa songa alba kume ide na wu monkwen dembele indalan kisense deloy e namaskunge ide nankwasi a sin utonga tolle akawena utonga jitya kelalan kinan tore kawe kelasile aitin namakunne namakawnge na karnga kilul a namanin kawnge na utonga tolle akit kawe album wo monkwe pi nala lole a wo monkwe saba namasin kwana dobi do a egelalama insikelami dok alka amin kitalba tolle akise ide kwa kitalba ke indien dio alki enjoronga tolle akeneski enjoronga tolle nga eringeli kise namayese kari kule le namaskar le na lobi lo albe duiti yesi ban kari kulitia a bele italba se kwalba inamba namani ela se kwe bele italba gal ye enkwa a indigi se inan ala baba ta ela se namagal kundial ela une yen kiwesi a kemperi janga kitel ye dieng risin na kentul ye kitel ye dieng risin yesi kiwesi inal lomba al duo hoy walgal al duo jori yesi namasin kiwe ye kesense alba ye al lompi kwe walgal al lompi yesi adem pia alang el ine del dindio a natkwa se utonga to lega kit kwa alang kwa ke na sogata bu kwa le ke na jenga to lega ke na mantorek abadok elong na wole ke nge alang do ke na jenga to lega ke ni ela lole kwa kital bas ke renge se ana ke mbelenga tarasge inalang al kitore kel kamme al ye apago ba ela dio kela kwa ndega na mas kel kamme mara kwa di na mal ye ne ke njuru wa etiri ka kire ke na abadok tore ke kwa yesi al el na pago ye al yehuda le mara al el na pago asan ke munze nga pago na utanga to lega pago ela sale ke kwa di yesi asa dembele kel kamme ke sense na kwa di sina masgal tun no goro genga kwa di na magal karing ya lan dembele skel kamwal ta ken singa kel al yersing na bayna kin kam indok del dindio ye kwa nyetting al ke ke sense kwa kit akwa kwa kita ke badinga kwa di al kwa un singa kel asis kineli wala al sa kel kame abajel na jumana kwa ni ni juma ba kwa piri walgal piringa o walgal piringa is jumo abajel ken kwa sinas un se jago ital del loy dinga se ban jumo di ndio basic piringa o piringa tokwa piringa o kel kamwal na piringa o na makeles kamme ba walgal abagal ilong na itin kwanke njuro nga doktor lenga age ban yalla na ma juma na ma spirit o kel kamwal di ndio na piringa o wala do kelais kam makamu ela wona del di ndio kwa nyete ngal kenke njuro arage ba na kwa nyete ndo kien kel banga arate age ban nina lang kwa di unse nga se kwele asan kel kame a alan ke neske je nga ke so go tabu kwale na kwa di galat gal uto on tolenga se a kijiti nga as kaung ele ba wala gal as kerenga le ba da namado ke la lole a kwam belenga tolenga ski wolga duom belenga tolla ke da duo beleng do ke la si do ke la aka me bani la tagin na lole na mai yal el na pa gones ke unse nga dinga fago ke unse nga desi na maskel kamie ke unse nga desi wala gal ke la as kamme ba mara ine namado ko la lang en kwa a ine kinyetin do gal kai ne kirsing wolgal ka al ay ne irsing kai mbar nga isa irsing na namo wala lang gisu wa ye lombin dembele a kisen se tarasi na jido aba jongonas gerra kidi njuru abas gerde nga tarasindi ital sey banjumo a natolle ne ital maslan ilon al tolle ayba banjumo kisen se natolle ba ila nama inquel asan do jidi njuru jering a kese ri al tolle a nama jabona ja ital tolle ba nama gal jundi in nama unse nga gimge na kelana inqua alangis ka ko tarasindi na una kilo ko lesa unse nga kelkam so ki borai na ki bora potay nama gal setting ro nas inona inga
kai nga tare dog kai mbar nga alangis dog dem belen deng in Chicago al warin deng in kirtinga ine nama in kwa duwa bani fara den juru kisese a to le kise belen to lenga sibas erengel mara duwa bani den juru itin tare pe bani nalla egel taggin kila uto nga si taggin den tabun yalla kinne a jaro tiba mara na ine nama do kela alangis in kwa ine a dang wonkwe a yasuna mangal ne fiana ye lingo na ali jalingo lo kenga lian.

0: asok is amin orre kwa lobilo albang dong yani arandwin dong adiri fago kiti na kerker na barunga kerker le insi email alam bibang na kusengang karabang na tulengan diobang oto ada kai nga arang kago na giskai ngaldi nga tulenga kila kago orre kwa albibang na bawagati isok bisok radio samarinde darale nama da kuwa lalang kila utongan kirsingo oto din suri daraga ay sinjaw nina ase kai nasa kuunga ba na majiran dada ke adia arang gidonga ini jago na di ngorre kwa donga jani majiran dada
1: asa iki barana bara fotei majiran dara na sinan jamal jafo len sabba assis amin nay bendel ngore kwa batirin afen abang ari sangalam ku se ankar rabanna tulen andiyo bang o nay mawlo jano ki lo ankar kallel bayin kwa killena ko mun way ay suba mun wono kwa killena ko nga ay subonga o na duin dongan jani diele fago na namagal ko nes kel kam it neskin silum perisingo asan ken se nga kago dayon orre kwasi nama kones kago din sursi ay sin dorojo ke bara
0: e bara fatay majiran dada nas dok e werre kwasi inan taraz gafo dogi ani e werre kwa ni nasi balung barnes dayin terni ma waragal dayin aldi itir kel kam day leila nama kel na kago neskering din surisi icing doro jaw na icing jitel utonga kit al yenge na songa tagatini banogi e kiselemdi nas dokai leila kelkam na mukinga nakago.

0: Hallelujah. Aso kisaming were kwa kise dienja go kilma kisi movi dienja go kise jundi gi neski inkaimel fora ki aldon to kang nesur kirgin. Aso kisaming kise oto na mado kwe lalang ki uto ng kirsingo ayene yungkwa din surisi doro ay sinja uki kwa ramasungwa. Ine na mado maidi kwe lasang ki majiran dadang kausi nyi na beradik leonko ne kagil ati inkwa alang doro ilale kagil din suring ereng idine utwa songwa kenkiki kain surunga alang futokel neki ilasi futokel ba na tolea kolumba namara kusongwa takatini waradu jidin suri alsi janna lomfi ini abaziye sirok tole jau zenina alki mitirin kaminga din alen king otangal jannes ki murtangan king otangal jannes ke ani jaw abad ay tulle janni nun tulle janni yal baka kire sar ki ngara borai samba tulle angulo jidin suru do ba indala jangi dinaji duldin ko jang na kurwa zamba ila ba jidin suru si futoje ya ina na mado ko ranki majiran daran kago ore ko ana sin kwa inu din suru le ainin futoje re idine ke se ato ingaminga abaka ingaminga tarsel be diebo
1: e lala sey
0: e jago ine na neskering na kagil a kay uto nge alilongal takatini yanan kan surunga si dele futokel na kayge nesdok na takatini ba na maki bera bera kanni na masin kay ngal dina kin kage jago
1: e asay ke bara na bara fotta e bara na sin nan jamal gis gitire na ngin nan tini nan jamal janina asas kaming aslum file finiti udi na ye neskin uto nge si testes fi mingiri alalle kikel na kaka na kirsimo dengi otton sogle kana ma wasan den digile din surun dorong wala din surin daraga on surin daraga namasiya otanga isidio ke ne jwa mandin din surin daraga san sursi daraga ja din sahake alan di deres ihtimam jang na kin soga asan duk dere ihtimam jang asan yang asingan tin jawrti na auladok alan kwa kerale karajawiti annama illon na disukojo kundula na nima kerale karajawiti annama illon na disukojo undula kenzina ma kaunga na stotokaro masalan suring ere kaunga sur giya jena kujawiti in kwel asan jamdengi si ki tina kela jani annama illon alan giye si jani alan kakire lana yani insani kwa man dori dok belenga kitarayngel ba alan illon alan tullenga ge wudi na denkil ma ki fuyin sitimel nandog yani helgen indel na asa duoke resin duoke rin bele jisibas illon nina anan belense jisibas illon indual ge jisi er inama kan refiniti din suring den sahang ere aba sogang ere kela kisiense yani bijjat ki lole bala korti ba songa na songa skerrinyal ba
0: ale akas erdila bo yani ba erdila kullel masalan
1: otanga songa kullel otanga songa ay kullel joro in ko alan rajanne wala asan tinke mo ayen alan yake ratiel na tindigile alan yake ke ngoni zaina ay tin soge kabas tina waye nga au na ongalke kera ndio nama inkwel ala zay sursi zay tina tamman janni ya ale al aba agal la hajage ala osondik janni ya sabe jungulen marang kalama ummo naki insi daragas kawba bezat kwa kit al ilonna de malekari enas dilon botin ken utonga kumme yani na duo abadilon bodde jeri basi hitia din sural ka kwel aran duru rati asaren rejani nama jeri nama jallun aji lungi na din sur tin zai sabe kwel yalan jungu ela ere nama dina o wala is wala onga jungu saren abataren jio nama din jisim nama ailon nama tabani nama joteng alan utonga ngara jaringel elele ele erhak gisinu may dog gundi alan dog ke kwang kojo jale jabiti wala din surtu kojo jale jabiti na jotey na tulle ki jiti jotey alan den ara jarang kang udi na din juru ra atiyo balan kala se jammen fiya may din aji jagila na alan sin jarin dog ele se jagila ken tulle ngaka kain alan jijaba na sin tare ja na ken jiti ngaka kain alan jijaba nang tuga ja kisense ele no sogan ere finiti yani aba already ngo ijanga kisense na sogasi din suriti na zengerel ba kisense ka otto in sogan dual tina ni ungu asabe ungu wala tamman ungu ka incoming alan soga kundi na otanga kyanga skerin marang soga si inalomba ala nyet jundi udina ala lulsis in ala alan kwa kunye na tosi alan kurgule abaji indala pale janga din kinsibas jangar alan juru sirra janni aisan tulenga jingiti na nama jannes
0: na kise iloleng ya kawala lang itir kering angi barahadia bi nisbal soga ngereng felan ko gidar de mali kari ka duin sabayin alu ko adin anin kenan lulsi uto kille sagiti jeldo wale
1: aiwa
0: kille kuma ke lulo wi ba na imberin alangen na gito o hal adin lonnas ka ngines araka lulin ken soga taban akit faides ken din surile nan gundiano din suri din juru ba kiel na tari to levi marang tonken soga aninki to kuljuo rito dogay sin fiaba iloreng nama ilong marang alang kwa lulsi tin kena aslan aba ilon na ki kain tin azis tole kengerel mingi to al dule kurno ni jene dule foi kila ba wen auge tonkela wen au aba injwala lulu lenjeri ma aba jisa sonwa dile ani matinin kis ki tina au ya ki tina izeri lulu len
1: lala se
0: kila kem bagen kila na mje no warju alan kaja asan sarin an ki subun si jawla leji na kaja na kila si ja
1: alilo sijari lu yana ngija
0: asuwa taka tinge aise jisi sare ngang dinti ele war fegeli kine orekwa nama aksikaw
1: lala si
0: lulsi yani jikito tari njamu lulga nama tani yana jong na jeli tani nama itiri jong tani ka sare ngang kisubu nama jong nama ning dule weye ya kwa dinga kaman tise ya kwa dinga kaman weena dig weena au nama galia indalan sijara halkin soga di surile faide laga
1: faide aga baana ido dog aninga kaina jiti tina kaina hoduya tina al hoduya nama ailong ela seji jawliti tin weena digile na weyele elele ilu injalan radio anin koronga kain
0: banjuro
1: naisin king pula isin ameba wala king manga naisin ameba marang ela nama yana king karinja uti kisense asaki tinsi ken jangara korti ba ela insaba yani ona songa junyu wale kain alang kintina sis testes ko aisan king asi kain jay ngare nyinya la na ba orre dungo kana kele limfiyi dogbo orre kulusin sko jetwi ina kan sabba alin kam ya dutun ko alba abas jawla yero galbo kulonga kurtu abaji janna la ko jojle jayna dola zela na dog kaba dog nam sukirin dora era kanya aji jelin dola dogon ko ngol bana sin jwal bono bu na arka ke dogora dog soko tulya kunye ba inan gina ma kaina zurren ton kulusin na zurren leano masgar dog orre kulisi juro na ma ke gafalay
0: e bare ke ngadog na gis aldidi fiya ina sogan di ngere
1: imbere
0: ngal ti dien dem musdem tigen go e tirkay dien tigen go el minuti no sandi jala asero gano jumo ne ilon dora
1: lala tulle
0: tino sandi and dino sandi ke lul asan go alan dora ilon dora jumo mba tigen nyet ke ken karabangal bukuni
1: lala jamali
0: sare ngal minna tin osfago kisubu fajirila gal duala nga jumbo ba linga mbu jumbo na kwage orangal ni kilo ni
1: kitari nga
0: kania dala duwa ga ba lungita ni min ke tin
1: osle
0: kisubu duwa ga batani al uni ile dio imbereng da il duwa sengal di fiya imbereng abas gala di njuru al teye maiding
1: lala si
0: nama lo willigina kwa kumye ati lo neki lomfibir sing asa injeim alki lomfibir sing arkala ke batani kira jikil jam albadeli niko lomfin den arkay ila lo nekil jam fa ayi di ngarina jaw ati lo no gutke ana jam ati lo na ayori kare alki hudu indeling
1: lala si
0: na ayori kere ke baise arka kere ke baise jisidilo kila arka kila ring urel
1: ati janna
0: jaw na juro ila lo leng alteyena arisi asa jang altiel
1: lala si
0: na aba ilong na jijanna ari jaw na ila arisi galdan iski ki arka kere unduna zisi ding leng dilo kariti maratu au yani korang au duwe dora zuti aba
1: e lala se zenina abonga borudo ka inka minga aba alanga au ki tintok utu ja na jiduo tok jang mungkin nandi gisi kajarang alang itiri kole jarang walgat asan dik utu gis bungi namas dik gisi juro ka ngina ele bele si kaminga la anna juro tok otanga au sitaga abouba wala tabutok kiringa o taga tabunga jawa su genga alan jonas korojela ille non digi si donga jello na ba donga jello mati gisin kurrom fiyana jebbiana jaw wal gad gisin tabukwang dirro e na yesi jebbia yani kesense ele duo den tige ele sika tawas alina asas aminna kesense ayya na kai na min karabi al onus karringel kisine kel kamene ken tulanga se iri kaorti in duo se asas kamine sin aldesi ya awle na ma kono ke gilonga kela kusenga kage asaka amin al ilonga se jisi kojo undula alandeles doroya na kwa kit aisa jisi kojo kundula asan doraja kela sika ina masang oduksi lotok aldo kangi kwa nanima kela bas eritok min ina ai otto aminka aina lole annena kwasi ummiti nakiyan oruko nakiyan orunwa kigene kasu kojojle jabitia kabandi ni manjonsu undi na di ni manjonsu al undi ina undi bal kayen asikeli au
0: walal ka are
1: walal kayen ase are maran den di gile minni jina di le karinga jelloba ardike na di ntari yelan jija jiya ngasi jawlangani kin korrongale yani aldinga kela yen kawina kawe na tullenga geba na kojojje yani matinin yen kwang aldinga kawe yani matinin yen dien eri elal kawe illosan duker su kojoj ela namasin jwa ko imbarnga al uno orunga kayngi sika aw kin kwang orunga sene kundi maranga aw si jwana isi jwa na kundi aba kaman dien mu si kundi dia mashi yundi kenne ma kala su junda yinkiru kangi na jundi ji hatta na utoje biti ba asa kike am bibiti kin kilo alkel ame dokale je bitia ko jojle jortia na awli aman yanki embera kala kar singani kawe na korngale ko gul no ko jojja ko gul al nima ba ba ko kul kariya a kaja na mudok din surti doroza ba aji jalun sene kin jaro nga kala tulanga kayimba wala yanga se jaro ba wala din surti doro as jaba alan kusenga karajawi ana awle dok izeneki amanga kwa alkaina kanina kayin buna nga kabun na tej kaw dok yani ajani kikin barnga na bun bobung na yense aldinga karanga kundula na kawina bunu se karelde gena otan kit kawina tulanga ge bana lumpia kwelba bas enjoyoka in eri jamala lay balan kaw lumpi ala kwenye bakinsi na majawlanga maranga is onga jawlanga na kundia ba di mbuni njaba seba jundi wala kelia ba wala na lomba ji yanga se jawrel mara jidin sursi nas dorro jaw asan jin sursi lumpin den dakkeja la ana dai lumpi ye kala se akwel balan ji kwasi jendel yani yen kwa jedje tulli ala ba den domborele wala ken domborele kul in kwa dombo ani a jedde tulli ay ba nasan dog jiduo duosi otanga jeluel dog jammala layba a dombre akul urinye dog no nguliani asan duosi jeluel tulalaba wala dombre jizata dinjoro le jane jagil jello tori le tulle kya duole kenis alenken utonga lo sayarate bembe asika data tabun yere sania wala sania ten wala degikten as alumba kanin en maka otto undur nas jisinamin bat sene jisesan innan en wala bat kide jisesan innan en kelasi alan kaja alan din sursi dile janne benja nama jones ardigile kali kawi ya kirin jaro dik ela jike sadikal wahid banna yesi gwel nama masaren gis in kwa ayi du ke sen gis ko jotya ire nama sejei din joro fi ngiti na fakere fi ji yesi kasinja na ki joro bay jarre ja jarre to le len jaba udi na ji yesi a ki dora to le kun wazrin aba
0: izan ya bar hadiya di vilas andiba lakin aba ine illolin inan kela a ki mana duban kuman dayin boru dayin darfur di kul wala gal a kayin ala kul e nusum ki al ki uta kayin ne ki an kirgin e
1: na sursi lumpule karab kaw
0: kazi asna mush kaw kaw ila kan idi na masaran ki kamin al erige al asa asa lakin ki kazi e ngana haddo
1: e lalase
0: kan ina kayin nan amin izakan ne ki oto dayin boru di jone jegin nisbanini a kilo welai Hey. Dimbarasi basin kojojja
1: lara sey
0: ira ko yo yase ja ki erbetin den dor erbet ben kurreni ne sin kwa se ja kam kam
1: ge asan ken kurro filngi
0: e kam kam ge den boru al ken ne ski embar na si turga ga ene ken e kam kam ge al ken ene duon kinale nin jona arjuri asan dimbar si ko jo ja
1: asan lo baz ya
0: asan lo mungkin ne si rei baza kam kam ge al ken bar na si ki kin wata diko an dien dora jitikawe
1: e lara sey
0: yani jinin jona injua in al yani erdi kene kawere lan sing duin juruling abina aywa izakan ne il lomvinde mbere ne jinja nga janyaran ir duosi il fogisi lomvinde den yani songo nga janyaran ki lomvin bele rimen via
1: ne jele
0: dimbara si gisi ay menes dimbara si kojo chia
1: aywa
0: ko jiji wosa il loling as dimbara si kojo chia ngi a gisi ka il al di sursi ka nas kojo jai idina lomfiga lwa mbe jine dimbara to bang
1: e kisense ine
0: in
1: jamaili
0: in ya guys endel ba in nama togi kin nama auge inan kai kuage na sasoge dingwe diosi aljiki erige na tafiga ba mane janni nes in jamin aise erdi ba in kwezi yan lulla en ya kaman ne juru na juta jabi na je ya kaman ninge kinini ninge kwal kwang kwasi kieng yang donga kurul ninge yang alwo ngasi kieng yang ale kurul
1: e lele se
0: uto mana tu
1: songa
0: ke inne sa so ginta ban king kan kul uto suringe
1: e lele se
0: kanne dine die ingirse
1: se
0: fo ma tu ki aba enna ngi wakki wakini al worre fore
1: kirsin songa kirsin na madan kirsin wal ki kirsin itte ku ngoy ba na awle ro kimbe la ke nes ji so songa jamel metel jal do masalan a giddo janni na dimbara so ko jawna ere lumpin den tare dungo si original ye kwa son ko jotpia ire ji mande jalusa ela do albite kele nse fi yal koronga is gene fi koronga is ni jaw awolan a din sursi ko seja na lumpin karajawi na lumpin tare dungo si dok aba ji ajio ba sa enjoy sa erinja ela erisi ampia ba na ma yesu ko jojle ne jebi na awle dimbara ela se sa ko jojja nan den suri den gisumsi sa sihien koronja nan dogyane kojo idde jabiti ne taga den sursi aramba dede indala jinumus uton izirtum
0: din ki gidin suri
1: kirin suri tok namo sursi ke otanga izdirsel haji tori jeringa sa wala din sursi din bara ele lole jala aji janna sanji yesu kojo ja hal aninka annade lole anen nyanga neswia kase kagisini na ayni long na nazuri na ayilong
0: adiji din sursi njoyenge ileriyal jawal din surse nazo yani ay jawti masalan ki mudu auzi se ji janna jaw ne ji din surse nazo yani imbele ayni long
1: yani ban jaw ngina zirin ayilong naska ingari ndo se ayi na otto bara hadiya undu ne imbele ila risa sajja adin surse nazo yani ndo se ji dine lesja mara ngi jalon sa din surse akira wala iri
0: dofoza
1: jofosan elalo
0: et ki doro budde duosi wore don ki doro budde duosi ko jojja
1: marang
0: in ko joj ilong ninaza ninal mahdudi masalan ki ninal masalan tinzike
1: tinzike na saginti mara din do digile ke
0: na
1: jagin yaske ba wala din yele duo ele duo ele asaye guta long wala sa yekela sikin sikin yalo nesfi ele dole yedo gay ramba yani din juro le jerrense
0: hatta ile dual di janne ne zezi nyama ki lombin kem ko na se ne njane jiki songo kasere njindeling le din tin le di lo al janne ta be njindeling mara ile duwe sara za ta kisin ko kai sa wo mu ki ile duwe de
1: za ta de se su za ta do aramba
0: mu ki ne
1: jisi kenes jisi fi
0: jisi gederem vyane dinele ranga mara lo kenen yeta jisi
1: ay ramba kisense yani kisense taga ay ramba ile le nama on kai surunga tikere kana ma insi ngangere yang kwale lung wo nganu sage kayin lege nu sage wo abuji mona kere limpi ba itine itingal matinge guta fiya ba ya ken ni ma ya dele o so ngangere yang ni mage kya den juro tirgi yani ki gafala yani dinga kay naga
0: ki gafalai maran kawela leng inwa del din ko e al jang dinele al kayin bo wo na iya na ammoge wo na ammo ausa banyi na loto ban ba wo na ammo ban a di loto ban ba wo ya ke na ba ke na baranga na dogolake
1: ai wala la sei
0: in boko uge izaka na bi alkuwa uwelo to ban atin ilona kwa kila gaza lon vinyi na yin zogena
1: ge
0: mana to aba erge na na na na don surfi na na don suru to detinin eriam biaba akija goro jamba la genja
1: lala sedo
0: fa ilole na ma kawela lingi wa izaka na inis aba wala songa ya wu wala songa ki na makwala zen kamatu biko au lon vaze nyi ho anyi ba
1: lala sei
0: akida ran dikke na nyokey digna baraz yi la na banin lo lan dik kamil gen a don fikir ta tin yala basan sur o
1: asan sur o nyewa
0: fa lo lan kina ma go alan in go hegel ma tu abel no kilal ay korron abon ken a tu in go on tari
1: la la se
0: do as as kin tala ke den ni tala
1: na den
0: yan tala ne ken de ken bar ngan tala abagal le janas yan ko jama din yan ko entara woni dile stil
1: abal
0: an korron di ten ki bagin do ra ko yan din bel kelami akit ilal korron mon pingen zeyo
1: lala do tu le bara din bel se ka pimen ha marang a dikke kele selfi nasin to yin kwaduwa kiwe ba na yake butu duiti kana make la iyan kwa kele din su gena sami yani dual kid dair fi matinin duri gi sai Allah barakil maji nasin kwa lolo inna ala jaba maran ka don jamin na makale dinga kai na kan yana ski na ski butu kai e ga na butu dun wasi ai nin ja wala ina den duwa bai na lamba wala den to yin kwa skal ma ba lazim nasin yin jwa alan kele ne to ga jawni den de tinin
0: a kise alin kam alba bele birsin ga bas bara undu
1: Aba
0: ilola ritule kya butu ka ngindel
1: e ganna ere na kojeji ere na na kojeji
0: ma ti jimin singire jiu ingere akorongi
1: aye ki butu na ki butu
0: na ki se ayindelim ba
1: na ye ela duo ajijen ya sanji ay sanye gisikela otanga fiya songa ngere do inkaminga alanki lol janne na lolo kelolo ngama lolo aba korin bari dembaru walai ba yani gisi aba skoje kelolo nga kwa pasanga akane ababa inkaminga al owner sare ka subukoro ka yene inkama al owner sare ka subukoro
0: kelolan
1: jagil ba ariela si yani manatu jins jalon jidel kuru jam lo jagila ba aslan ila risa jwalanja wala sa jerringa ba wala jagil ba ka ngan jagil ba dana jidian janke lol janni de jabilan ke lol janni ajwasan ila dosa san janan sa ke lol jaw hadisur si ila juru la jerringa sa halon bi yelo diko si la kwen
0: Davia bara dia izakana dulingu ende nuileng kilo jane erila ke longu nuileng ne zooming masarang ne zooming na nyai jamin longu anki toye ne kilo la ngaje
1: la la ele sero gi longa la sinkeringe yani alla ke luna lolo ke tona lolo izakana insani kwa jegila ba kilo le la jio marangisa siya ba al kunyi ke ne jisile eri
0: na ken kunyi ajuminga ba
1: na ken kunyi ajuminga ba na dogninal kay ne kerab ko min boru al lumpi asken tare kwa ke ayene kreme lega a den tare fie yendok ay lelewe al koronja ay sa indigle rimme fie na man tulle ja ay sa indigle rimme fie dog jimanding in long asen jering har kal an yan in si a lumpi ken tare kwa sala kay ne kolbe yani ki se si o kan juru wasin skering al jualan erija asan sursi kajau jamuti najelum na anning anile kela masalan a kain nafsan ere wala nafsiyan ere a dede a utonga songa kaimba
0: na kise ine dogwarin kila jirsimo ni mana nabun wala gan ni mana kwa kilal kusenga ge kai lole na mazu jinwe tingweri anga idina kwa dinga nin kai madina ni male ajo ba kwa dia kai nina muki nan nin ni make kwa zunwa bitiwa bal diko babun lakin kwa dia ga nin sin muki nan sin dilon dem bo stakdim mvi
1: aiwa
0: ki alang masala nyani muki nan ti na sunwa ba ki dilon dem bo ina ila do ina lon ba ye ki duole nyala ki marang muki nan ye den ton di tin ke no dilon bo stakdim mvi na ila den doradok na modok tulle ani ni ba na kwadiya kai ngal nanin imbereng masalan karan o lakin marang alanga irsun mazeninal warin gido zakiren ja innu asan juwa aba illon na karin ina mamarang e jidin tar ila si jandi wala gal ding ani si jandi ko illon na mawala wa kisense irbet ki kwaran sun wa ganin kriti
1: e lala sei
0: kwa mungi nanin inenin jinjo garaskal kwani ma basa ne ki kwa wala ni ba lakin marang dindi tinin aljandok mungkin neng erbet gisin kau jaja fia mungkin nesin dua di lombot kalau yang nesin dua sejal do nama siya
1: nak kau jaja fia
0: nama siya nama jersing baju itu yang kita nama jumar di suri ji ya niki lo dua perigas bamba anya niki kala ke
1: bunilole
0: ke ilole niki nama kau warna kau angis kau orang anyat tin kau yang kau apa ilole ji jual ngan di suri si jasa jasa kita dora kuning kaya atiki di lombot kaya atiki atiki tongin ku ankenga hati galne ingenga dogal ki ki barnga ankenga ki sensi ami ilonne ji ka kire jara ningi lolo wenga awule songa kenga barnga ne ilonga innuna ki bele ku senta bo kenga ji tok tole nyanga ki dora tole ki lomfingele ye mungi sin kene se kul jenga
1: lela se ya ze incoming a delding ku altoge ne denjuru te wala na koronga le karai dok rikies giaba a jijjelu na din barakele leke kulima din jurude na anija pakrenja wala na skrinjawi yani ballum fisiden jilel alanye yese adempe udin na inkamya insanin kwe barasi kayren asfiba marang allum fi neskayren fi
0: azay duonin kenas duon den dora barasi jeyngo
1: aywa
0: man kikela belenga ye ini
1: kikela belenga jijanni marang jido
0: jijiro kangilum fi ini
1: eh ide amatse dog injey ma jikoyo lejawi kile dilum botin den dora ba jawngana din suru sirajenja nyamal lum fi injwa dor kera ba eskasi in duogistan kigapalay dogal gi hetma yani annye ke aldingale ya kari aini nga alanka duin sursi ela dora sesuri aisan kasi koronga elba udin na inkami nga abas kaulo sosonga gis ding king karabasi irti taga jase asa keba mara den jase alba togi alang aja alang ki kurung den soring ere jarin nama hawa kuru si tewa walga nama yanel kuyki kawlongela
0: ele sabal
1: ele sabal kawlongundul an jaarin babanki kurungine ne jaarin na kurusi do galan jegin a nyokalay alan poyanes gal jersey wala iti alan nam
0: wala gal dargang de segene irti
1: aywa aran gal jersey ba kinama kage kinama kul a din dargang ken korange asanji din source dele jaran na din jaldo sial minni jana dosias jaldo ba a onna do gis sursi jiren lon fi jiren awol nas indwa do lon fi bele alqua lan koro do utode onu ele yaran kidim bele do ya wala san hikma ay alan bele nga ho ngale riba bal alan ba do in do mon elal kadeng ngalde na ji do sa sa jaldi mai ndin onu ziu ka ngal jo san jaldo insa jaldi yaran jegi ya igende so go okille wala din si do mon je na jo alan ja wala jo alan to in kwanji ngo
0: yani do monji nuwa sa jamba
1: nuwa sa jamba
0: min ne jaldo ila hadafa jideng jaldo dineng bere songa min do nga jani almadin elerile
1: jari aldile jari aldi jwelingi anan do nga jani nama do nga jani abaye bele nga kernale karina mas njwal ke gafala e do tin folo nga lay ba al onu so ko kernale a testes ka din bele insi na dokal in olu in bele se badili alanji inan jirso wala dai mbara fi ni ngala inan kirso ngo al marajo den wajile jwa nal ke gafale dina mazuri ide ay ja
0: yesi ibara dia hal as andi wala gin din bele mara marufi yani fago beti barang ina ngar fago ko kiwesi ina namo wera lan wa halje tin kilalan ko halejan ila lo san ko asor jan walki ko sora zin jam yani barnga san jan ne keleli kinini wala nin ko kilale jan masalan al ko ngam inzi in yeki ko ngala ba ya kaman in duole ngal karabon ya kaman
1: yani
0: la ila lan duo jangana ko shajjen uton to lengan jangi na bele awailono koronke ngai si jamin lala ingina ngalai ba yani na ayu risi siede lolen jartenila ila long giya san kwasor jang na hal kwan sorin jama salasan dahar jang suwa la tagatini wala sei na tagatini yani jiditini jago
1: lala dimbele bajja mail barana kinjiwa bajja mail ge den digile ingisinwa kwasora sanga jaimba na kwasor annan si jenki sense apa jawuna jarringa na kiyenni ma ala jom bon jumuna yendu kse jo akwa ingeni na ji alkela senga si jersing na kwa kital jense ngale akimba asakela si jersing ji ba dien ka jang dien odu jang na dobas injorun kering ere asukona jang dien kering ere na owledok yani ni majijio no jongo banjelu ken kwa na songang ere kien orungo ki dusin kawe ba inka min a waldangal ere na ere min karra jiki malame a banjelu awas kelle ni le bele ba kundia
0: yizur ziba sing en jaim kanen ya jidien tule yani kanen ni al magbula jambo gido na isa kitirin dia bagido
1: aiwa sei sei ki sense gide
0: no longa dia ko ambele kingiti idine skinga ti ko ambele jige
1: e lala sei
0: sa ba ku yiz baso amaran kai mezi sokata bukwalen anni lona kinga bala kyana undulen yi belakin alan utka na kundi lana longa dia madinin ki gabala ko ambele undune kariti amaran yoga sita sinyi
1: e lala sei dimbele ela sabba songa ki gabala kamin udin na fordungole fordungona jang bas jalung yani kinga si kwang bele ay sasonga jige kaina undula tawale na kingiti na dinjingo okungore
0: jago
1: kasi dinjingo okela kasi sagas jambailan kamarang badil asang del din dola sor ay wala san kwa sor ay wala lan kwa dui de tawale tetebe ki kwang ay na marang kalum finta buntu le amba asani na mara duin dikining ang na dui lofi duin yiri maksuti la anna kai ki alamin kwang kasi taga pisain pia ba wala taga kuin
0: ko jojale
1: ramba marang abadu lomfi duin yiri maksuti ba so sama tulle an marang ka sense ora kwa jitte semba ani do tiana duin alkenga ani do tiana duin jaro kenga ani do tiana na ilungi na jijelni kaki gi masan kin ko jojang ay kersingo soldo roga jemba marang ka wesa ngaiwa ka lumfin ta wunga bolum sekeliaw dalin ko sekeliaw ba duin arieral aw naka aluna lumfile tulle duiti wala duin lumfin den keng tengenga se egile na kike taras duiti kaba elase aw ane duinya na duinga bayne tulle akawe ba wala taras kanne ba nkin utu akil lumfin ga duya ba lazim na sunwa den se ne marabas ka ka ne ka elase ami din Allah abai Allah bas fiya su songanin kola jomola tarani alanji dere jawngi marang daldin kwe al ilon na yarok insane na skuke al inkemia duna katengan del ba ille Allah inesko ba dual katengan del ba ko eti dual katengan del ba ko eti la yen kwa daldin do la nyet al koron kawe matinin dinya kidin abal koron kan ne amara ngina may njamin aba ilon na ka yen do ile to ka ka ngi do njay ay ningi na ki ay ningi hal na ji sidi Allah lo ye ge sale ye ne te walan kere din yen kidin abage
0: amara sense o niya na dimba alangin kondi alagin marang kajiti algi koyi giti
1: ye jise jundi ba marang ela ilegal jarnes aro ina joaba aisa kajisi yung unni alandin iyan siki ding abba basa ja wala sambagia ja ba lumfin den domborele wala lumfido gin kwa alandin iyan siki ding abba asambagija alambagija asambagiloja yani di lumfisi bagija songa ding iyan ang eriki ding abba namalya ding iyan kirimba manding lumfi namalya ding iyan kirimba alang ina joaba asan sesi ki koronjurum yani sarale abad jetile kala o no mandi sidi lumfi war gay namalya daldin kwa naka daldin kwa ngum masalan alkase irsinay baskawe wala alkaye ngas korole awlinti nay baskawe elan sabakuro itas aimba onay kawala na yom kiyama kiyana kawgul alkwa inkami nga anem fiye nangas deng at alba dutu tenen duloy anigal koron kiyana jawele sale aji jawele setanay la errelingi alba illo nina alkwa iti fitu ugungel aba apa enga nas iwo wala nas in iwo ka ki sense chetan kene ku champi ay saye donga ki suru jorti no fiti ogulano umuna lo sele an na mafini na kafiya na ken ko gakala si jundi ki gabala yani matilines al de zainal abon en kema duo al korrompial be lon al koiti al chetan ku champi na fiti ogungel duo el al ko je twi dogal be ilon nina chetani na kafiya nas in benen ella ja kal ki kan na tawal la din yani otan kyara sis jamail fiya jamaira ga ballum fin tabun namaja jato namaja ne njamin kasallum a shitani ne ku champia aha na ji gabli na jaba din joro su jarringa sa Allah ya ji sikan ga joro ne ne yasan jarringel asan jarrin ne jagin haji elajaw to le la tidai wala jawengi anin din lole doker kyanan fiya din nazarale ay gisillongala lazam nan eri si jarrel na lejaw marinki jarri sa skamba elaba dan joro lela lazam banja wala duwala keljami tawale banja ka kan yalka waran yani dun juru si jarilla orti ba minni na riaba iza kana otto abujwan duto utu janas du jiro mandi si jarringel koro ainsa pagan huo ainsa kera ainsa basala ainsa ka ainsa arika ji jeli ya sinjiro hana kawal den huo kera ega mandi si jarringel kan si du jiro zati kan si jarringel yani ota jiyon isi jalunas jarringel halba ji mustaqbalin isi azalan ba wala akirale ainin jo azarringel ba yani awna kan jorunga si tirik kerin ka yorra kwa awna surunga si tirik kerin ka na ji duon koronsi dok ajalunas jwa dok minding dar senjana jagil ya den koron el alfiyengi ila long al kisiense koron tage wala ba din wajile ni koron hal lumpin tenge ngale ila ke sekandye ngaringa koron sabit wala ardik ninke na dok alan dok alwajen jaw asan yesingan belen kormi janni belen kormi janni alan dok yorok den joru tari bi al makara bol bola janni ba o ta ban se kwe jay na joel asan ji ye se poni njam julni na maskara pon jays jundul na ma janni na am te yella na am wala ken karun ken karus ji jeringel non koro ji janni nas jel na zundul ji elale nama injemi ngaji songa shatir jam maran duoke ding haulile alkena o den kwesis minding ken zarganan jargino faliti alan jato e jena zinya na kira fona si yeti wagat alan jena kya ngasi yeti ke ken zargana kela nama injemi ani den kwesi amma ngala kwelba alkafi al elay na zarganan den jaysi fulngiti wala si zarganan jendro faliti al elayni ne toying alan fiya wala na den ko se akwel ba marang ingis amin ile je surti kenes fiye jawin ina ay din surin ko din don akayin ba wala taka wala hatta nan kin ko kan yi kullu wakatai balan kin ko ile lotok ban aw na imiti recipe min bin masalan ari ela dosi ajwa san julni namas min a jundi ken ki ngale ainin fiya alanye ila arile fago na musin jam de fago wala alalya utuleske kama sanan don jam in sai are san badinen marang ritsis are an alanye lumpin tabu tarasje bere sai sa jam indo alanke nornya ngai ba wala alanke itai ba alanye karat fimen karat ba karati marang kasa jaro den korron kai kasa min ken ki ngale jaro alanye den juru dok tarif ya sallon ya kai na koyalan fiya
0: ki wala bara bara hadiya ina di mbele songa takatini aldi jirsingo mitil inse kisense ina domongina sai jaldo ki ki funi dog mitil kerke aba ilong kisense kwe tizini nungunjani sok bisok ina funi ila dog yani aba yome na sinjwal nungidi ndojun dona ami bagin ko kal oto ngan ta ko
1: ala ngondo ai wala la do se
0: nuin jondo si aslom ba ini buto wala do ngin aslom ba ini to ke ai ai yani ai si kollin tiara nun to ke jundo ne ile tile alulai ki ai doro jundo ai mun kinani ko eti ke nun to ke na men ko al nun to le tori ngi jingi jana mo tori ngi ku swinga ai sa jamin adi nun to ke ringa lo gunda wala min tulu di do jibiti
1: wala sai
0: fa ine ilolen wore ko ina dan bara e hadiyan de mitil ki sense ki mitil abu duo ke ne di ngara nga ki mitil suru nga ba awu ne stole ki you can see ki mitil ine suru nga la ga basa kaldi sunga ngeren ki ko la lan duo bi duo ki ken tar nga kirel ala nga jow barok sunga ngeren es duo mbelen gitaran alki ila dora jo ila dora kiya sa ke ba ilaise le duo kwa ile doral ke jo kia sa ke ba jiki dilan suru jo ne jigin ne injo in doral ya lon ono segan se kia ke
1: wala kia ngas ke ba aiwa
0: wali se je ne injo al damine nga kalas alan o yo malbes ka alan o nama liya agil ka nin duo re kenes ingwal ke in doral jo nama injo kalas ka duin mashi so to bu ka al undul al welan ke in doral o lakin maran ajiyo ba san ka ja atan ile doral
1: asan ile doral si jar
0: ne ka doral nu yiri jando adi soge lalen jo alen ti pilen jinjalo ngi doral
1: ngi doral brinye
0: ila kase ile duom belala be sa kwa ile duom bel ji to wadu ke barka ines kwa maran jido jono kidin suri je
1: aywa
0: to kine mai nanka
1: ya na mai sen kwa ile doral si kyanga ke kyara jo ba
0: asi kyage no seje
1: nama seje matina sin yela dora tabun yere silin silinya kyaran jonus jumo maranya kwal balan jijo nama yo kwala yakeje
0: aranya je del ninkwe lana ezimu gine sin khasara ngi jona ke la dora yene ertulle jumo
1: aiwa
0: nama en kwa ka hatu mana tu badalala ye jene tulle bulan
1: kalka ono umo
0: wo impi
1: gizela wa sker jim na yake ker duiti
0: na yake ker duiti zenina income ndogal ase duwe juta kikia jima
1: ai wala la se eh
0: ko ilolen kise urre kwa
1: jarren songa kwe
0: to songa ge ni kikwela nan gutle kariti na asan kalun ne ki min warin al kan nagir sim baki bore ki belen den dormita birkio min warin ilolen aye ni ki himaya surin ni kirsin baki de re bas na kam min warin ni tiriri nan ga fo ine in dan belin dial gerto madinim bele no is the son du mon
1: eh la la se
0: surunga gayin nan nimanga gayin nan nan dingwen ke
1: nan long pinke kulna tarifi
0: na tarifi kullo ille inan kinama korongo ki ongalge maranji jore di zuri si tabak ja idina kayan abonga abako la san kansi katkul mba tabaki ngida
1: namajat
0: ko namajat
1: ko yo nga si jinya
0: ne ken gele si jaranga tulle nga ge
1: ba
0: to bu ko gele si ene sona ken te ya nga le ki tabak nama kaja nama jo ala kunum le ji
1: na kunum le ji
0: ji ilolen wor du ngo di surti oto do ne ji jat ko duwa ga bangi taga at ko wala duwa ka bay sen ji
1: ala ji si taga dora jawi
0: wala duwa ka bay sen ji si ngo jale nanja

0: Uganda kabena keba kina mo kwa lalo utkana si ingerizi kinya.
1: Lala si.
0: Bara hadi yaki sense tawa kisali ilole alti dogore kwa zisi na ina tulle jago.
1: Lala tulle.
0: Na ki bara kisa ming orre kwa kital kinya kisikel kame. Yuna orre kwa zi tindonga ni alang itin kel mawasi moka nukundula na kawagitia sok bisok. Ine bara ke darfun donga gi anisunga. Kalau duit dong adi lefago barang nasrul dingke dogi dong ani na asogis aming ini majram bangke em dilaj dong agi ani sunga kalau duit dong adi lefago majram bangke Usman Harun dogi dong ani kalau dog duit dong adi lefago barang Salim Adam dong agi ani barang nasrul din asikir jenga sunga agis aswaming barang jinu ali dogi dong ani majran dada Hosna dog yani sunga ine majiran dara bele sunga kwa kisense jina ki na kwa kul albanes kelbam ki kwa kul una kain surunga singa ki al zat kang daing waring sogote bukwaling ki kwa kul na manjido ki ngangang na dog unes dog lomfi jisi asofia algis inang taras rimenja bara ayub ki gavalay bara Habib Ibrahim dog yani aljanna jago jidok na giskin senga inen jago dawo gis amin bara Malik dogi anni dogal janna jago asogis amin na bara fatagis amin bara Redwan Adam dogi anni do aljanna jago na asogis amin kisense alji kinkuro basga bara Karim doga Karimuddin dogi anni aljanna jago dog kisense majiram bain al asikir jenga Habib majiram bain Usman dogi donga anni aljanna jago majiram bain Abul Gasim donga gi anni majiram bain Shibli donga gi anni majiram bain Ali Babikir donga gi anni majiram bain Abu Hanan donga gi anni na ko anyatin ko en kital banes kelbam kisena kien bayin zinaki yung arkangari mga isbaba ine kul gidonga kani kalanda yung donga dielefago na kiyo utonga kitalgis inang jamal remember dogi donga kani bara Mubarak dogi donga ani al janna jago kisi asogis aming na bara fatagis aming na bar nga kital si bayin na nabundul kisi ati duwa kena kikiyang kwa na jelingi ki gavalay lagi marang wore for nyet al ini radio samarin tu skere fegel ki kuel alan kain ko nga di ele fogul ni na al ki ko nga daile fogul nas dog dain miringil di kel kam na modo kinga asiker nas dain domong tobung kago ki borain wara.

0: Ki bara fatay kisi bar nga al na kering yerem bago bara sala donga gi ani bara mubarak dogi donga ani bara habib na asikir jay nga donga gi ani bara wat for donga gi ani idi ne kin kona tabuk wa kin nyenge sunga gi donga ani meram shahad donga gi ani dok ini barake Abdul Hafiz dogi donga ani bara Mutasim dogi donga ani al janna jago na bar nga kernga al si na bayin na bundul ina na maro kwa lasang setin to bumpo si majiran dada hadia na doko na kago daing aldi tebukuang al kani kwa lalang si ya imbele leng kau singi alan din suri si jano din jurun den jano ilo leng nama do kwa lalang kagil jurun jano ini ay gis bereng na ay sing kau singi na kai utongage alie imbereng alang ki jurun den ereng ay jago dong na zijawar idi na bas na setin bera awula kau singi na dayan tiin Aislam bazan kim beranga kul tamman gen sikage maran jago i negiz yawar.
1: Asay ki barana barafotay ki sense koninnes ini karo ayene mbirin din jurung wala din surin ala nga jundi ba aisan kwa kakawa aisan kwa gis kargiel in namayay aldeng ani ki kwa patang wala ki kwa pulang imbereng din nafsa si ay ninjano wala din sur si ay ninjano namayas in gis aming jiyu orra dungo lo na jang lo bilo at jayin ara yun diba ay lang kwa karna din sur si hay ninkawe ina kansa ba din sur si asang kajaw alang jiru din sur si iri jagi wudi na din sur si abaji iri jagi ba dua keba ilang iri jagi masaran din sur si hoy nin jagi ka yan utong song nga kay nesin kwa dele in ong mula isa nyeng kargia ni na yung kwe di maranji din sur le aji din juru jay na stare jaw na si kuo jay na jaw iti na yara duodo gero ba in insane na ye alang ujaw alang din tas kede yung kajawarti ergel walga kena walga jawil zeyna ay Otan sogle kamen ki duo kay na ko ne ko er ambaka kikeng anne marang yoku yin si tabbe nga fiba. Kado basin tenge ya. Iza ka naka kikeng anne juku ko yin ka nga jade ba lazim na singarong den juru le kake. Nas njiye si jarre zata nas jalong kange ne ko el alambayis yeji si argiti maranyi yese taga zargiti ba ena ay
0: kangi ne jote ngasin yese jergi zaka ne ze jisi argiti
1: ay wana ela na gidin juru si ela jet kono jegil kangi ne ze jisi argiti ne ji jote asan yese jergi ide na ma dok songa ko jo jaka yin zeni na masalan otanga kernga kin dok yani masalan al duo undul nes imbiren al awna insi jabu inas fukai nga zei masalan manga nga badil biyo Diyo na may simbelen kerebi asa illa mangang kwa jam ila mangang kwa susunga simboge na ila digi nga sirranyage masarines aldi. Maran jia dare diyo janyi. Jia dare diyo janyi. Kal anna su otto yu nis ini kwa ame sa ye jime sare kal ona ila dusan nas amalang kadeng adi emere. Batining ila dik songa likay. Ay sa ye kasi
0: marang kengeja. Ina baran sabo masara ba dari diyo ba manga andari walaga jafa andari. Ne zingwa sa oto ila manga kwe jam. Neji dari diyo jam. Neji njual di embele si bagi jaw. Ne njam asa manga kwe jam. Kina masu mushkila tokang bara hadia ba in utok si gulo. Bansa son to le.
1: Lala se.
0: Utok ila na makale. Atingilo na siyesi. Nasi gibiti.
1: Anang
0: ilona koronzi
1: nasi gibiti aywa
0: inama dying lota biri neki nasi jese
1: ma kanji maiden ke bagin tarap wala ke bagin deng ani as jarringal balan jegi en duom bele sele wala fie yani gidi sursi jarrile doga jorte basa in jarring in ersele yin wala fie yeso kul e ibiti
0: ma yela bagi kandi ke zene ki oto oton den sogle abako ona ki gilamin kai mu on to morgo on dien tile na wu on to ran tile ki sense min wu ko rugo on tile aba elon ne ki filan wore kwa kwa simengale songwa na kwa gidal gudale songwa gurgile yani dayang wore awalan yani incoming dan wore al sikake asi tulinge ne sason to lega
1: e lala se
0: indigi awule nan karama ke yana ko azu ka rima gena real si jandi nga be de jing
1: bokwa kulini aiwa
0: fo ilolen injite balan asan ki in
1: enjoy ni sikai
0: na ko da yin kirsin lakin marang nama erite birines koronge ne stengya ke ba
1: aiwa
0: yani din tulin tengyas ke ba san dozi injwa ka tulen filan lakin marang lodi leke Neska doing tooling a lizard thing already. Yakaman Nes already a rolling in a good tooling, a rolling in a good jitia.
1: I wa.
0: Nakahal jitia angel a kid dora lay, when a kid corongi, keen a musking uto o ginzi, cotonas and kerkerka.
1: I wa lala say dim.
0: Yama in a gane, il do you munkin a singer, eh, come mangonque, ah, munkin a singer, kusia lakeva. Namaki dari diokang. Eh, all owners come. Ai duana sira mangan ko to le ko si ala ba kana medien dare an alunus awi abo mun
1: aba simay ngaba
0: o jana skin de simay ngiba lena ma ilale o alji nyam nga selikai ya kama ngaba singwa aba ile sikul to yo mus jo ka jena arako no sira mangan ko arakam
1: aiwa
0: kalkana jiko
1: na sira mangan ko arakam ai sai jiji ma
0: ai sai jiji na benan ba sai mangan ko jam yana muki dora kerje
1: aiwa
0: dar diozatu
1: e lala sai
0: yana muki dora kerje fo ine nama udi kie na kaingil male wingi
1: ne ki bote ngara ko
0: lolo ne ji duo gerse ajelba kan indi ne bele
1: na la sei
0: ida kan ne ji duo gerse injueli nyal ile duo roglom fin jalo le ne ji ne ile duo si roglom bial ba en kwen ni nal gi jisi kwen di mbara zine sin jamin ba aljo ila mangan ko jam wala gal ile sin jamin bal ki le dorajo ne ji sin jalo ile dora se kia ke ne ji na in jamin alan kaja alan kin dora jihal ile in sa jey maji bar hadiya asa dozin jo akile dora jo ne ile dora skia ke in sa jey mel inu jati jo no lon vinde mun jo no slon vi jirsi mo lon vi kin juma san kelam idine
1: no sikin ta denja na ji korro nga denja
0: yani kam juma ge abu kin gwal kilel wala ki ayanga ninge aldaim buru e min wo ngana abu nga bu juma juma tettebe kaman ne juma ne lon balti jari doke
1: e lala se
0: maranga ba kangi ne gugula keng jawinga lumbing erenge kige
1: akay balana na ji kirin kilmanti ji ngai ba na awle do gas jarringel balan jegil halka queen qual doing hawlile kay queen jangal ka aw kiken aylon na lumbing tabun tulela ge wala tulela ge ba yana juma de la ge ba sa dosi lumbile da kefie maran kin uta nga ji jaw kage
0: lele jana ji wore
1: yana lumbing tabun ngal je lumbin tabu ngal jeng kinja zainina mitil kenga katori doxi aldo an incominga alkira dungo anyanga romain le nyanga na pagi anyanga alla utun sirim le nyanga na kangi al pagi utun sirim le nyanga na majer na kira dungo janna nyanga kira dungo kiken taringa nyanga na pagi do kiken taringa ken taringa kikel mako sekeyi kira dungo kentari nga jamal ken den elasa den iyan ko kiro badidalan ka bial duiti sina kala majira se inni alfa ginden ton kay nogut kay maram pag denu imba ga sai maranum puto kawa na sora kawa na bay mas kanana mi in nama songa takati ne san ki in le kalum amma illa do imbara tolla bele jamal di kwa ayene ay kwa masalan ki abay duo ai kwa rigis kwa wala rike dan tulin na soso ngai ina kan ere minding dan tulin siki kan ka ngoti na kai surunga si kakau a ko jegle ka biti ina kan sabba otto dan kilman tulin na kai utongan tulin asa ki kai aba duo el nei kan ingo kai borunke utongan ingo wala utonga yani kien jay ngale albayin ay bay minding el duo si a gira nga jaw balan jegi ye kan na ko el asan din sim melong na ye kan ni na ko el asan kin utonga ka rikwasi long na ye kan ni na dire zata ye kan el nasji yani ka in duo si al ami kwa kisi al dem boru dio kele zaina solong asi al kele ka balonga ka ne na kungul otono ma ye na kurgungul ke gafala ya do in bere a soldoro genga wala otto kidan tulini fingi na ayu duo na el dem boru dio na pago ayu oriba ki badle bad anan otto sol ke wel ela baranin jiki kin do kona tugul jeri namasi yesi paying amma jundi na ye dele on hanne ji otto nan kwamborun ale ji masalan kwa kayin al kwamborun al kurul no murren kai hajji zata tong ho ini gira ngarang ki char tok biring jong wala ki dual tok biring jong a min ger na ayu ria za ba wala songo nga sin jabo wala ka sin jabo koro sa nga sin jumo balan jabo den ho ka nge ne ki kundine skwa ki nga sin na stack de men ka we na ka nge ne ji oto anen pa juro na manin je nga dogban nafsu rire jang kandin sur si jarya za balan jege iza ka na kain ko na kai min kain abanga na man kain wonga a ye saba amborunga le kanyana saudi kenge na al kenge longa songa le kenge na yen jungu sanki girta jungi e ajenga kai ouna timboru se tri doroja masalan sol de era na timboru le ba din surisi din surisi surisi asa jawdo din to yin kwasi kasa jol nyegel kana yio balan agirna ba alde za ba isingalu hatta nan din yi an koya jikan jiyo na jemere na jagila nan jaba nan nan dura atingia zuwa balan sakar duin su doroa doker ta gai sun fiya wato jiji wona anin ki gafale anin bagule yaran jeri ban songo a janan le jeri kangi nan na do kike ille tok ban na jiji wona kere linja hatta hammam le ki songo a jeri na wato indus duo kamel si yani wala kike en orre kan bora ka kan bas a fai kamel dundi yalan ya wel kamel lele ayones ki dogalan fai tok ladding on own. Kasa injua dogal owners kind joining ali, while a kind surungali ericana in Korea kati. Kati, duas tong kasi jaka, jayana deng, musham majuru, wale deng ayuru julu, namarang tong ani, suru ani, naswe.

0: jaidi ki sejai nei ini waragal en sejai si azi jumong inu ile duodi ngari ala ngora ba ile dioke
1: e lala se ele ledo kwa jarias ke imbal ko kwa di aka nan ki pitinga njani kwa di aka nan wata jaran na ziye se dogalan tugul dogalan fay jundi muki amaskin dogala dokke yegal na zen diem pa yas jaba muki nan ala ngam pay jani marando kho akan neba ay in ibir ge alanki ke waddu jaw wala an in suge je alanki ke kajaw kal aw no man dis din suru sirtin ye in duo al ela zate denjel ela ela na din barule al undur kangela nungi lakami bele lakami suru lakami din la surin kami undu laisan jisu ko jepia kal man din jarre na jege a na ma dan tulin dikke na tulin ko ten asa kan jurun asika kawo daraga kawo surun asa
0: egel mallo viro kan ingwaye ji jitiala balen duosi jari alen duosi joyngi lakin marang e duosi al joyngi ti asan jalun e in duosi al joyel iye duo inyeza du jisikuel gila indigi ya nena lomfine mbele awule na mbele ji alen joyngi duosi marang inalanga joyngi ba e jani le real si jang lakin marang idi nga janne bal di suru kul kiki mo da kulin janne
1: lala di suru kul
0: uta zang na janne na tenge age na jejol bana sir fu ka jelle dele a induo asanga lomba
1: aiwa
0: wala gal induo si ala ngani ba ki ne worre kwa ma da injo yin si in kargiti duo si ka ba o yin yabo be kullu ani ku reita loana si aldi ga ay madile ne si reyang na ay madile ne si reyang bana ki ki skina kan
1: na ki ki na skina kan ba
0: skina kan ba na ki ki ku in paga lo erengi na kuin a shetinga lo eringi na kuin basara
1: bara jari lo ice andiva sei a nama arito birin ke na dokias karringel ba ki ka orre kwa awa ze ki kwa kerngan ko jinwa kelsi ki akiri ba
0: ki kwa ze ki
1: ai jan maranga jo ale ingo kayi se daraga sko ba yani ye ba jilel alba jaringel ba ker jilel aba jaringel ba ker jilel
0: lana
1: na ki na jilel ba ji kimbele nga se kanjo asanjalo
0: makan imbiaye asiji al ji ji ye jisi tina yinni ba he alan ji yani abazeng lazi jawbenja bakikerundul azat lazi jawbenja bakikerundul na jidi sursi ina zaimil baktab ka indone beleto ge nasi nasi rodenga ngi awini nasi rodenga izle kakal yesi ingo obaden azar roden jaw do itim belengan ke ringa janni ko beren tule
1: ma kempul la kelasi
0: kempu ka kelasi do nyen din suru ne kien bulinga ne kien gi nyetin ko nyen
1: ma nyet da ne nyetara nyet
0: wo di erengela bajin kwa e nina ye masalan nina liye
1: kela amba
0: di kelolo nina se duo ke na janam singal ki gavalai
1: din tina sa agi
0: din tina sa agi dan beren sel au noko nziom kerti menga yom gera bajela to gebe
1: do baye gizi gere
0: na ma gizi war ingo
1: aiwa
0: aji ese aji ngo ki sense orre kwa ki au nokong na kelin ki asan inan kadun walangin wa ki boruza kumo zi wala kumo
1: ki kanana na skumo ya ki kai belenga na ki dan kilman tulli
0: mai ne gal bari kan zi kumo na hadu kai ne na ma welalan aiwa hatta gi azo boru kumo in arikan surunga lafingin kain warda yani din ton shakhsiya lafingin kai ka kial warre kwa
1: ka lala
0: mo ko tan in usia zan tenge ka yani duo ga duo ilala no ele keren sitia wala burgeren sitia na ke bon bas galati tep in ina long nikida in jale ne sikan na din ton na ku indo wala nange abagi tulingi bas gwa ku sia ke ba ala zike tulinga le biwi yana san tulle ilala ngi jisi kuroini wokida lakin man aba ilake yana sen diyo ilake alolo
1: ba jondi
0: ido adiya ne ken eringa ke ne sin ji jwalan alangi dimbara jisi kuroin na lan surwa ji kurban ne diga ke ne ken diyo nge ne kita ge ba san ji yesi jwa
1: san ji yesi jwa aiwa lara tulle
0: ki sense worre ko ki ine ilolen ne mu uto akai ne ki ko to hen asan daraka ko oto aba jongo ne jegila e in mungkin nandain aldi ay oto ngal kasi welanwa lakin maramba mitili
1: e lalasi
0: yani mungkin nanin duo ke nas iangweke nasin denya ngweko jujya kanun morning kenes a morning kenes den ngweko jujya a kisense nal mitili mbere awakila ubial bonones lomvini bia buloba
1: e lalasi
0: ati duo kerake bambu
1: ay simple oba lala
0: ato jonne jegil dan bor dio ko anama sin illa dara kila ko nunkame abos kilbuo zi inambwali nanin ngi uo

0: kisiŋol daran den teme ñeti
1: elele
0: watiyo wanya dinin kwe
1: sei
0: na kela si ila bele kuleli wala kama amwa kiba ide ila bele sele awun korolo awun kila kafia ila gal ila wu al yani kidiyam bagi warre kwa ila wu al ji ezi se yani jene zon su on kresela na kela bele ma tawre nan kinyingi yega na maje aba ila na bulo wala akulol ba ila bele si na maje na mas den jiran kersi kwa
1: aywa
0: ya den jiran ger na mas ga den jiran kersi kwa jila itike nyedin den nuleng na ma injalung mato in asa kojoche
1: asa kojoche
0: na kiki onu skulo wala gal asa den ton kure ngu ngu diyon kojoch al digo isi
1: eh lala say
0: indog na ma no min kai niki gozi kinjani
1: kinjani aywa na skin si daraga jaba anen din ton yerey anen din warren yerey

0: I say Brendan Sadelil.
1: Inang kang is come a jibara de Janza. Inang kang come a Janza. Gideon Sadelil. I don't do to the Zulmeaga.
0: Aywa.
1: Yani, Ava Elon Giotto, Kikazi, Eridika Nakosurunga Zulmenga, Buduman, as in Giajalmal do the Zulmen.
0: Aywa.
1: Zulum Lovin de Bunga, Aywa.
0: To lay by any Otto Amangi, do see, Denga Janeba, or Deng Oluga Janeba, Sara Juruk, Bising Kakawa, Bising Kandeki, Sukwangere.
1: Iloling Namagal, a Riapak, Rina, Kaangina, Kidwins Juru, Iringa. Kanamang, I mean, in El Uke, Ya Nialing coming Abbas Ragamjang. Nedwell Langjaldo. Nijizi la rangamal ge kani si hai ba. Ne juazan duo gersi jaldo. Batinin dik na gisi. Aba jaldo yele jaldo ule angkari baba nyan ne jawu len jawalen jaldo alankari alankari.
0: Akari tiba.
1: Wala gal telefon el dimaran jaldo ule akari tiba.
0: E lala sei.
1: Ka ine na wela ngai ba. Madu ittisal ke. Dantas wala gal jaldo ya dilom bot ke.
0: Dantas
1: ke lomping.
0: Ke lomping ai wa. Ato
1: wala rigingo.
0: Ai wala la sei.
1: Nan nagis ina to ngalan keri fa ine yani
0: nama yankwa lalan ki jorunga situ le kurgul na awle ayyo arisine kel jami indala se aje ibalen jona jawar wala asan jona nas dine juli kangi matisin sursu ko jojja ele lolale
1: aji ko ambele ngasi sejel ina hasin tini la jiro jelun yan matinin ergene duo e ki jaldo raven fia selan e si ayba jinama jayina ma dilen raven ja il duon matina ma delen ferro fia mumkin nanin imbele si ayba
0: e la la sei
1: se bigge abe abe ngang in domosiala ki aba lena matani jangu gola jangu ti hanan asan kwasi ki gavala jo ki njaro ngala se jike imbele ani ja wala ayni ja
0: elene tarrai maran kana mai namin
1: la doga si dai borun ke ko ja kin yani duo ire la ire la rinden ko jojle ke den hadir le wala ke ba bele mungkin nanin duo karra ke na mas bele on ile duo se la bele na mas dige
0: la la se
1: mungkin nan si ay bale ana mas kurwa ke balan ile risingan fia na makene ine nin ya sursi tabin vi ile kwale diele ile bele la nan to ngal diele fago fa ina nin jinu mongal duo zero tabin ja
0: na duo si tabin ja nan di sursu ko jojle yebi ering namun dule nang dok aba duo ikenga nas wajanga kele dio kwasi kya matisin ka ba kilma ngoy bagi na makirin taraf kafia na makirin taraf ereye kirin bagi aba duo jana bele sikel jamina jarringel ban jeg sela wala fi na gabala sejelingi awno jawna din source rajenja hatta nan din amman ko ina elsin kwal erin inna nan nan enga onus injwa na ji janga la ile lole
1: na
0: na tinini le kenga mai dinga lan ji akdenjen hal yek sense yani lapya na tinini le kenga na in area sa tonga na enga kwanin kayin na kinsi ire tonga na awol in area enga ki utojebi na le yek suru dem fiya yani asan ken tenga nganye jalo aba ne fiya na ji kike ile ji wala jeri na lallegen ya manato iktibar inno yoroba filan kwale kenami na seiba awna kayin jorunga rasan kel na kain kilmangang na kain tabungang na yani kain kalintarasan songangir dali legisingwa alang una kalintarasan kel kang wudi nang erisi utong

0: inna ngani jaw
1: da fara jungiti
0: na ma fakkere njamati na ma da fa sai ba fakkere ngala ja ba le tori kalji wala le fere lo fere letta nay awren pia marang aba keke baiti na bele manga agiswa bele manga kwasi ki ayanga songa asa ayi tia ba alway so songa au na kanjuru ngasi illa songa kerengal orda kwa na au na kire kan ke sense yani a dai ngore so songa yes ko je pi marang au bele ngasi al kelkam alsin katkina kollu inki ngasi tabungi sa duiti wala is duiti ba na duodo gajjana din bara din tabun kera na resi ngo zaina otto kikan kirsingo otanga songa kirsingo dikning ke nanji ilonga sanke sense tarija na dinning ke nanji nyelun tulle ala be din tabu dok ba jarri ne jekil kangi na tulle be din tabu na kangi ne tulle ne yiju ala njabu na tarija na ka otto do sare ne nyuro do mbara digisu umuna ungan senga resingo ne kelse ami ma dinna sing errinagil halke se illalon ka kense san tare ana sa tare au den tare kangi na kai long san tare ana kangi na kawol ba sama ya ne ala jerri le jang no din juru si jatki daima no no din juru si jatki ni ne alba ji jualan korte ya nga jabu o no din juru si dok erite ya janni ala den dio taras o ala ko sanga ga ba na aba illon ko ronke ba iske ga fala amin wudin na dale erite maranden si tibeyna do ma jabiti ayena en kaminga ba dale do ma jabi ne kelma si ken julu dog ala do ma jingi ka wel ba sanki orre ko an konjola an marang in wel ala orre ko akage ala dora terere terren ko na dog ala surnga si kaulinti kayin korongare yani ki sense unes kuni baso abay luni no korron ke ngana ko ke bare na bar fotay unes jay nga tulle ngale kaya na baratol se ay
2: Radio Summer daima maak 24 saa yomiyan wa 7 ayyam fil isbu' ala radiosummer.com

0: keborayi na ke borafatay barnga bay law rek wa nyetin gazekel may simoy yarantin bitin undul nas queen arkan kel bam na san queen arkan awgel dog diele ela una ki abasar ka kel kam dog ba jay ngena kay yani ki sense na ete na madok kel alang kirsingo na mabele diwo na dok kel alang kirsingo na makwel alang ne wo isan queen den jalingo sikagil wogel rab yesun den jalingo sikagil ay alyelingo na yese ay kalulu ela una ji aba ilong azang lompire se jeje wogal bale se jeje kise ba jalengo de ke na ba do jalengo inang ela un aliatori wai nas yaula na ela uni na makiro ja de si kain nas kawe duo si ela un alkiken se ara kosa nas kaula ina ete na ma kwela lang in kagil na ma tore ge na ma ela wesan kwe na ma el na roke lo ke na kare ordon na ma de role ela lo ide na ma duo ke na kare ni Yohanna Mamadan Karini ela lole na kenga na ke la borun kwa senyetin inalan koroje yitin na rengeli inalan keke la jaro mal torik rabiyo su wenas jawla ina yedok na ma dobi dosi el inalan sipia ba ilong ali ki sense yedok se tio yedok na ma inan sikie arakawle na illa na ma kwa ke na kwa sasonga ke yi na ma kele ke se diendio kwa ke na kal daga ke yi na diendio kwa ke na lengan kwa ke yi la sale aran yendo kilenga elle ngale nan kwale diyene akabi ila lole albakele na maduga rakin ina kume na dogide Yohanna Mamadan ke na kwasili ide taban yesido na madu korodio jengina leo ila un ali endo kisense seke alie wo yei alway naz yawla ilole nama ide nama ke mara kwasi nama ide mama yadara nyana masin kwasi sing racing nasing embeleng egel bi al aw nawosi kaliba walgal al aw nawo mbelesi kelbam ila unna abi abani fane biden kelbele kelbam kiyamuto al matarasge walgal kiyenjenga kital kayin alamadog inalan tarasge na ide ila lole al yake na kelakwasi inalan sa so inana liyo wala ko sa so korojingi na ra ide namagal wo monkwe ila na pago ide wo monkwe namas dogen kwa egel na kati dog egel alangi koroje bi maraye ela sale ali wo monkwe apago be de del almen karraya gila kwa se basin kwa induo alye ela na ela kisense al se jayin seti siti na al duoti alangi skain uto nganyetti nye songa tesfia na al duoti al wo walgal demba jawel min irin adempia alang el nas kwa si kien koronga paso walgal asan kwa si kien jitiga paso na al bay induoto gindu to biral undul asan nyetti ngindalam balum lia namadok el napago wo monke namasin kwa egel kadok alangi jalo ilole yegal ine Yohanna Mamadan namasin imbelenga akaji se alanga alwa ila long alangi jika si jalo ila lole gal ye wo monke namagalen kwa la inalanga ila laiba egel ji na aljana inan jaw egel kisense kasidok alamba ja ila kose ala keba alandok in eginal badok kwa kindelenga ka al elenga lan ki kwa ngrates kan ina la elba ala duin source ina yal erdi ke na tolle na kwa kawe na kala ngaba na ilole egel kase do galamba gis ina lan testesja ina albas kwasi testesja e kise ide na maye na bado kari yese do na ma ina la lio alba ina la lio le na madok belenga diga ke yese na skwa na do gen kwa na bi kin kwa uto wajitin ala boba taban mainin kela kwa sin sin kwa kela kwa lan kin ebele la dembele askin gi bola den arka pa go balan den arka rul ali alna pa go le na mainin sfingin kwa sin belenga na bi uto nga koronga si ala boba na uto wajitin asi ala boba na uto ki na kin surunga si songa ala boel bayna lan kinni alba dok au al kwa kenga kin na kwa nyoken age egel kwa nyoken asi dok al au na boel kiken kel manki dunga ila wun na en kwa kidgi abas area kimba ela wunga di areas kemba do kise bi dok alamba yense otanga bani ela wunga kwa kena lompi ki iting otanga ni akela ini ba marabial ni fiana lompi ki yang otanga ini kela kwa si bi dok asang iting otanga bani inazi yendok alang yense dok iting kil masimoge alang kain kiki njanga kela alang yense kil masimoge dien barudio inalba zi inalba kwa nyeting kaini ide alba kaini kela soka kela ke alba ide kwa songwa alba kume ide na uo monko en dembere e ndalan kese en se deloy e namaskunge ide nan kwasi a sin uto ha tolle akawe na uto ha jitte akela lan kay nan tore kawe kela sile ay tin namakunde na makawnge na kernga kilul a naman en kawnge na uto ha tolle akit kawe album wo monko epi na la lole a wo monko zaba namashin kwana dobi do a egela lama insike lami dok al ka amin kitalba tolle agi kese ide kwa kitalba ke indien dio al ki en joro tolle agi neski en joro tolle nga erengeli kese nama yesi kari kule la namas kawle na lobi lo albay duiti yesi ban kari kulitia a bele italba se kwa albay ina mba na maning elasi kawe bele italba gal ye enkwa a indigi si ina ala baba a elasi namagal kundi al elawune yen kiwesi a kempiri janga kitali ya diengi risin na kentul nye kitali ya diengi risin yesi kiwesi ina lolomba al duo hoy walgal al duo jori yesi namasi nkiwe ye kese ense albay ye al lompi nkwe walgal al lompi yesi adempi alang el ine del din dio a nas kwa si utonga tole nga kit kwa alang kwa kei naso gata bu kwa le kei nas jaya nga tole nga kei naman torek abadok ilong na wole kei nge alang do kei nas jaya nga tole nga kei ela lole kwa kitalbas kerenge se anake embele nga tarazge inalang al ki tore kel kamye al ye apago ba ela dio kela kwa ndega namas kel kamye marakwa di namal yene kie njuru nga itiri kakirege inalba doktore gen kwa yesi al el na pago ye al yehuda le mara al el na pago asan kei mwunze nga pago na utonga tole nga pago ela sale ken kwa di yesi asa dembele kel kamme ke sense na kwa di si namas gal tun no goroge nga kwa di namagal karing ya lan dembele skel kamwal ta ken sen a kelal yersin na bay na kin kamin dog del dindio ye kwa nyetti ngal ken ki sense kwa kit ak kwa kit ake badinga kwa di al kwa un sen a kelasis kineli wala al sa kel kame abajal na jumana kwa ni ni juma ba kwa piri walgal piringa o walgal piringa is jumo abajal ken kwa sinas un se jago ital del loy dinga se ban jumo di ndio basic piringa wal piringa tokyo as piringa o kel kamwal na piringa o nama kelas kamme ba walgal abagal ilong na itin kwa nke njuro nga doktor lenga age bani alla na ma juma na spirito kel kamwal di ndio na piringa o wala do kelas kam makamu ela una del di ndio kwa nyete ngal ke nke njuro arage ba na kwa nyete ndo kien kel ba arate ya age bani nalang kwa di un se ngase kwele asan kel kame a alanke neske je nga ke so tabu kwale na kwa di galat gal uto on to lenga se a kijiti nga as kaungele ba wala gal as kerengele ba na ma do kela lole a kwa mbelenga to lenga ke wal duom belenga to lenga ke da duo beleng do kela se do kela a ka me bani alla tagin na lole na mai yal el na pa on eske un se nga dinga fa go ke un se nga de se na maskel kamme ke un se nga de se wala gal kela as kamme ba mara ine na ma do kwela lang en kwa a ine kinyetti do gal ka ine kirtin wal gal ka al a ine irsin ka imbar nga isa irsin na na ma wala lang su wa ye lombin dembele a kisen se tarase na jido aba jongona gerra kidi njuru aba gerra nga tarase ndi ital se banjumo a na tolle ne ital maslan ilong al tolle aiba banjumo kisen se na tolle ba ila na ma inquel asan do jidi njuru gerrin a kise ri al tolle a na ma jabona ja ital tolle ba na ma gal jundi in na ma unse nga gikin ge na kelana inqua alangis ka ko tarase ndi na una kilo ko le san unse nga kelkam so ki borai na ki bora potay na ma gal setting ro na sa inon inga kain kain ya tare dogga kain bar nga alangis dog dem belen deng in Chicago al warin deng in kirsinga ine na ma in kwa duwa bani fara den juru kisese a to le kise belen to lenga sibas erigel mara duwa ba den juru itin tare api bani nalla egel tagin kila uto nga si tagin den tabun yalla kinni a jaro tiba mara na ine na ma dokkel alangis in kwa ine a dang wonkwe a yazuna mangal ni fiana ye lingo na li jalingo lo kenga lia na ma mara arkadik ela iri na duoto dok aslungi ba wala ela arkadenga arkanden jelal ela na jel pirjedik anga namaka ela nama oradik ela ming iri sigitilla ming iri sigit mingilla dembale kize nama deng dawwa in longa walga deng herra ba in longa na ming iri na mang el na mang yesi a deng katab ire tere nama a dia degel wala orra el na on orra potana el na deng a katab on nide ela nama kanga ela nama lompin demba dompin dembele anganas addempia deng kwesi ela wung a nama ide namas inkwa e asambalum nyetindi in alye duing kwe doing kwe kilmang kisense alka yesi wel na kake yesi kikilma wel na alka yesi kikilman sibing adenga du diele alanje nes kwing uwenye tempago kid al ilong alambi baina bonus jenga bain na in lole kwadi na madogal kagile na madog pirjenga we ela wung na u ininin toriga engaba alan duo en nake na me ide koro dioke na duo ke na koro jingiti koro iri jingiti ala lingo e alba lingo ide nama herra digela ming iri sigit na tori gela ling elba nama ilong na orang gela nel na duong kata ba ngo ila kwadi nama nange in se imbele segang kise ingala ba imbele inala ngalba kwa kaming in duong ke ngutong alba yenge ming war alba ye na pago na alba ye na lompin kwe na ide kwadi nama dukse ke inala kise kwadi ke ingal awalitin tabungwa putting kawe ngena karela sende imbele kel kamwal lia nama dog alba ila herra si inala kagile namas dog kel kamme kise nama nange inalba ye al ya liye ya mongwe al ki torik dele kumo domboro ewel kwale walgal daimatin ewel kwale al kumonas gutka kisense in albaye ina napago na ilole na madog ngizi jerenga kinga se in enni elawunaji aba ina lomba dog asaki wo iri walgal ki wo jawil kisense kies itin ken kuroji ken kuruputo jangal yesi dile ki dingiri kilma simoy egel ji taga inalang aisin pia bu to leng inasin pia bay nasa den kwezi pia maraki insikalum yeba jawil ye kwasi nyetti insikwe kwasi nyetti si duobi duo selbatewa yeba kwel nama ay kwel dile ba in kwel al basji si kembere nga kel jam kital bay de den domboren dio ke ngina kembele nga nyetti kel ka na kirsin dok ina lombal karra ke nyetti ide dan dombore ke na inkari amata mata is mata talata walgal mata isle talata sher na sabata yerle walgal wena is na wena sabeleke nang dogile domboro ke na morgus kari na dog dele ke aba injo sakela dombore agud yow jiban jum matara sin den dio a ke nguto wa kinel ingi tara sin di na nama in kwel ki uto nga dogal kay na kaw ho ala nga kaw ba aba jel na gud si ja ri digi si walgal jel na duwa si gud jawliti basi ngela dora jawli al ke era ala nga ina kemba na kwa kital kele na kwa si gud don kane mara den dora itali ke era walgal den dora itali ke dweti wala ay ninje wala ay sin jawli dio wala ke ay sin kergel ja a kwa di as kawliti aba na ilole nama dog ela kirsing insi inang azan duobi duo de ngara iran tarasin ding ela lo se alba ni fiana de ngin kirsingo alang bade lo ke nana de le in kwa ela lo si aba jola san do gudja ya asa gudja wal mba dog jona lo pila le inala njegil dog inna albasa kwa albay de matana murgus kle na mandog luka de ke aba jona jegila kendom baran diyo nyetin kembela kemba njumo namas gudja kise nabadog seje naba inkil masi mwen aba jono jumo na jegila tarasin di na ilo le nabadog inkwel kaimbar nga na dayangwar kwa na man kwa kital kisense se jeyi kwa kan awlom pisi kembele nga kital baye kwa alto lenga ge na inkwa asan kaw ba awunas kaw na kital mara kusenga ge na inkwa kelasi alang kundi alang kaw ba kelasi namagala ina alang kundi ka ngungi ela wuna ye abani fena kento lea kelasi jaw ki nguto adu kal jayeng ki njayeng na man ki njayeng so kwa tabu kwa mba nyetin to lea ge na ilole na mais eleng kaming alang puto karing na alang kakire karing bele al ilong naski lompe riging alang deng usi kiseng askauba na kakire karinga sogi sami lole ki borai ba long a de lole alang karing a namagal asikir kinga nas dokanyi aso ki borai na ki borapotai namagal tin kir kinga
1: المستمعين الافاضل ودي كانت نهايه برامجنا بلغه الفور ونتمنى ان الموضوع نال رضاكم وانتم استفدتوا واتعلمتوا ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-359 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهس نخليكم مع برنامج باللغة العربية كيف نربي أولادنا. الحلقة دي قيمة، الحلقة دي مفيدة جدا جدا ودعوة لك.

0: aju wakering
1: nam
0: na aisu kwa ya
1: abe konga
0: kakira jamba
1: kakirang
0: do imbara ete aju roba batai kakire zinga
1: ye
0: ete kakire zinga
1: na ailong ya kai suru bala jaba ete titi kwa maiza kawi
0: ele ngoro juro bat ki ete mang kakire dobu kara ya kai
1: ailong
0: bat na isu dogala jaro ngayna nkere le mang ay ki kakire kara ya kai
1: na na miye
0: ye si ding ding anila kesa ye
1: ka
0: din dolma la era sesa kale asa ina ngil
1: na du ndolma la du mara na jika ka yesi bas iri ya ruti
0: nei
1: as erengel ba ka yesi
0: ne gi gisi
1: na yi ye sa nya san nya san ka zaman ki subo ka wal ki
0: e kel kan zi olo ma a subo e bat ba e ay ser e la san de
1: asan de yuli nas enga
0: ala tagi jarti
1: ka bene ngai yi ha e la sia wa ba bene na lon toy bas
0: ay ay ay
1: e gel
0: na ingeli e ji ji do gozi apa go badile aradi wala sare sare jaru do in gira nan jaru ko lesa so bu ko
1: ay ay do la ka do le pago mi le pago da ngo si pago la ki marang
0: kasi dola
1: dola negelie
0: jaru o si kenas kari niu kide
1: egel negel pago
0: pago la
1: do ko le kengil gis
0: egel
1: na ye ni ji do ndol ma jama sanka ja asan jos kwasi izen jagol
0: izen ay kel ji bo duo kere ji uto ngi sa yitia dola jaru asa kari ye ko sel ma nin kisubu wanyet ko rena
1: awlan koy
0: awlan kanda
1: ay xadum bara do ndol ma de yimba ya kay bara jones dito jones juro sak
0: ah de yi woro joji
1: ha ya kay jaru
0: wo kereng
1: ya kay ya wobur go ila woro joro
0: ki uto ya kay
1: ah ah ya kay ay ya kay karabang kila on ping ay kiranga
0: jibes
1: waranga na kang numa jones dol ma joro ones jel go
0: bat jibes kas yani kas
1: o ya kay ka alun si qualia abaye kalas awlan ke ne yin woye kawe ni ne kay ni kiki ngaraba na woye kawe kwadinga kori iri kamintiana kwadinga skolmanta kamya kinzonga jeyi sagina majwa duindol majami ne skuru tingi wala ki duwe ze kolmanta sorba baldo ya remes duindol majuru ya khay aka duindol mamin duinjuri ne skayin
0: ya khay
1: ah ya khay
0: kadun kaze do ke marone na tuwo tawinga labo
1: a jwas dinga bon ka is don balango wala anang dog iyo ire bangi de duin bari dike banya sawo mas e kai anang iyo na dole yu ka ba khalasi
0: egali ya
1: abagal iringi namas duin zargana ne kulega kinjilo yakin kila kila jelo kila
0: ha
1: nama ile galdi
0: ko jotas kundula jotas kundula
1: nakabado dulei
0: ha dulei jotan na togi ele wal togai ba
1: kul togai
0: jitaran
1: kan ki galdi te ufuka ile kaba ya jotake
0: kulela nko namas ki weke lya wara ina
1: no ba alba
0: eken nakang enangi
1: abo weyem
0: ele ba kiyo na ba otan songwa kwadi pinga kire kwadi gal a ne orenga
1: yi majara mai
0: maraba war jo madisa ba war sina masalla yayi
1: ye
0: war sina masalla yayi war sia kire ba
1: no war kalma ene du ene dikke kama ke rewunu les betel na otoba localityo na na kasido gi zie zata de bangal ma ene kiminga ene na ma torisin ko kiminga am na alba kiminga poingi na ma to kiminga si ala asan hufia na ma ele alka ngine ne au miskin ngwe na ma ene ma ker na ma betel na ma jeger kiminga na gal poingi di ngi la ba kuye di ga ba nembereng alba ene na ngwa na ma jawla na je
0: ay la ne aboti emelengi ye wara dogal ba jotange ribe eres ba kundula
1: ele so kina maka werangi ngo buruko alkida ngo re daindara jangin herale kana otangan kirsin na kayinsin en kirsin ye almentori wa jondi ken jigan kirsin o asaro no maskina dai lole leskin alin kirsin otanga alkikaw neskin tabunga duiti aba atakali takriya jiye dogona jarongwan dien subunja aba subuka o mate idin kawol kikil ma simoge asa kangi moloy dogola jarong ini elle alang awran koye nakila karabanga kaw eribe eriyal bayte bum poy na sky di lidela ille bay de roi de bakiru na kundul no koroki ngiti kiringan dio asko aken koru kuni kale kila karabang kolenga ringilenga kinkikin kumti hi sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
0: net bakira
1: net namakel na korokini inye ki den jirgungo keri ki kay ndogolang na subung tas
0: duwo keren kay ngesa menka mara ki nguta de kay batka jisela ngundune sa menka sebe stabi
1: ma kan ki ngaminye
0: bat duwo keren ye uwo keren
1: dai ndara selin kriya ye jayin herrale ki ate lono ota kit kaw na errale akamba kabese lolo di kong yugo ki na ma ko elba taran nan tille na duk ota karaba gila ko kwi wala jaminga geba ye
0: kambat
1: nanga korokini neske ngoro kunyi kalo jire diyo ate dinga kayinye ki zaman nye.

0: kaninga minga al sirti ki kumti kawe ki numin doila atikel naske la koro ki ko pung mate kungi njalo skalon ati ko etiel kwa na eidu undu ndonga jebiti ati ko etiel na baki la koro si na numin si den doila di oke ko eban singa fu waiba
1: but you wo
0: na liaye ira den koro ki al fere si
1: but wo ke
0: ayo kwa
1: wo ke ren jiki nguto
0: ka kais nyiti kain do wala se kas nyiti kain do wala do ke ngakle si
1: wo ke ren jiki nguto akere ba njawiye abaka elnes uto le de galde amang jebo jundul nes ki nguto akere jundul nes ko inkere
0: ma ka
1: na ki inna do kan kum na kai ngu ka ne jia jamba wo ke ren jitran
0: ma ji wo burgo jitran in kamya ye aba eri ji li tele ka ngeska se nywaye eri eri aba jawma alba unes jalong ila bele jia jaba
1: yang egelie kay muang
0: wala krise jaranga
1: ah kay muang asakalo na kawye
0: ah kala kay muang egel na galiye
1: wala keran la kay
0: egel do kanze kalo ngel wunga ye al kawenge kan zi njoba ribiri ko yanka al in long asan kalo nel lan sikaw na dombore dogal inna lan kwa wala yile bele krise jaranga wala kaze ya ne spie jawinge
1: la la ah ina kay ba lo lo lo keringa sa araha ba
0: krise jaranga ba
1: ah ah
0: abas keringa jaranga na kibang elelo kon alan sang ingalun abaki long already na kawma eribe real ke na kaw asan kalon ka mun na kaw gariyal ki kawar kanne na ingamal ko do wala jaru ko subu kaw na kanne na karaban ota kulkiru na skunu na koro kinidi eske en koro kunyi kali
1: egeta kana na
0: kais bulngiti
1: kaba doge
0: gari na kaw e yi juagis ka salum bete yi juagis
1: eger kaba ye ki ka kai wo kan ninga na ngawe alan do ko la se ere abulal ba ade juta kenga nankela ota nga nyet tingna
0: ere ati num ko ye num ye al kwa de le sir kerengeli na ko el na na kila ko ruzi na ba al ko eti burwe yi na ila na ko esis ere nga ines ko ewai ila yele
1: isan ere nga se ya dimbele umo seka
0: e ine ni setting goroman yi na kainga na ma dan goren tabun ko al yene ki wota kinin kirsin
1: to leya
0: kainga zaka kainga al otakiti ngirsing dan darale al kikaw adad wa taqalid nas jamena kainba namaye ne din kirsing awlandeng jirgingo ki karabang wayeng ki dogola jaru wankai
1: batu ki bore kay ka mamang wo kereng walang kising waye bat ye din dara jangi heran jigidala kadeng wesela to leye nay utonga ges jamel galeting uto ha dike neska erin aboto nyo
0: na do wala nang rimmen kawe gol
1: inan giya kambal ko
0: dayingin herra
1: abas ki galda itrika aboto nyo ne emere so do injuro en dayingin herra lesi inan pakirenga bo umiti ki mbira kena na de loge namas itrika la jamaili nes de ngore itrika selen simon
0: kabar nga sina do wala ses assuming al injensi in dara dayingin herra zikewe alan kundul na ki ore kwa nyet uto nga skit kelkam ale long neskin se temunduitia na dog awunas kilmanga kitkanye alan otasi ki kilmanki zalaka bumba alan kaw ile bele alkirsing naskeringel na den arrakirengel
1: yang
0: alan duwena bele mbay bele na kwa kengil al korongi na mininga sake bora dayngo retulle alayba ota dinga ki ndendi yona tulleba kangungi ne ki kanne no otanga kiru atikira otanga karaba nan kawina kel nas kungi ken koro kungi garo na ni wana kulenga kai na nwara kai na kunti kai na mpienga kai na betra kai na kianga kai na oranga kai eribi eri alba kumo hi na tabunjum mo ati sara kumti ngi hi ati selseli ngage ati goronga ge eri dalba jum mo manyet kiru na makel na tawto indi yoki
1: na kasi mamba slongo kerenye
0: kasi speak lota
1: inja alka omang kasi kasa eringa mang ingizlon to le alaiba
0: aki ngela alla runga ini
1: into lebe
0: na mallon fisi aswaisin kwaba konan runga kiranga karang
1: into lebe al mamangi ni pena wogi dogala kera ina ini mang na alang elake u dolan dien sanin ki kono kwa kerenke runga kai mang imbele si mwasi ba na tolle se baba bariki kai njoro na tolle akaba inusi
0: inna na maye gel
1: inna maye na korrong sa
0: sa alki ngamenye dain jara dainin herrale mang anang uno otakit kawye al tolle ngage ne kinga tume ilaye alka nene kundul na kenenin kaw atimati kel na ko na dai musigin di ko na zuwo si asokwa al dai ko si dogola jaruwa ini
1: batba
0: wala al ilong na dai mbara si dogola jaruwa ini na zuwo si asoka na kumusi na duaka ila songa si muayba
1: bana den
0: to na si ngwa dog lompi gi al kwa kernga kin nas dogola akimba hidi halon fi kaliyensi ki dogola atenja
1: e kenta unse era na baye unse nala
0: inala ngaiba
1: e lo ngalamba inala ngindala
0: ba marankine moko
1: le na ko ro wa kerengel to le aiba
0: na la kawe sang alon kila koroye al nan dogola ge bas kunyi kale kila dogol poti mo dokasi yundi ki asa kunyi kale elen ko nyet wala borun wakila kulal kale elen akila kulal kizimo na kel nas kera koro si kunyi kalo ki ngese kai swi
1: ken dog ite dog wa janga kai
0: ye
1: jalo maske ba la loyi de
0: ka ngui
1: uton songa
0: ke ke karaba dinga gena na sirge sirsike al kwa sem geria
1: e gena ni num geli e num e ka sirge
0: e gen
1: na den sirka ba la
0: wa zamani nin kaminga ye
1: e
0: al ridike nga sir nan ka ya ba du barang iri kilma piya ba
1: e
0: al ma ke ne men num po num abdarga di kola wala kotor gosi
1: e
0: na ma elma
1: e
0: na ma liko
1: e
0: mas monja kawrondi jamang
1: dama
0: den duila ila dama ire bungu
1: ya
0: ila sen mas bauma ila mari ye na sen sirkawi
1: egel kan kay ngamba
0: ya dama en kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sinema je ila sir nema dio on nema duo sinema dio poindel nema dio poindel wala en nalanga boytil ba dama liya je na liya way indere
1: naji ay
0: genye
1: bat unse jo el al dosi dio pindeli kan se kona kena nas kona enkani al dilingogos
0: ile nana men coming al sir
1: ana dilin mal dio dilinga
0: nas kogos singa
1: egal
0: ile kele nman nyenge na enkami al tori kwa ki ne kawe ne kele ota tulenga lagi
1: ati
0: kilo na oto is kaing abo kele al dinga kawe al kele oto kusenga ge kangi ne kundi ine dio a na kundul na kila utonga kawna kido singalon ar otanga diga kany kila karaban diyo to lenga la ke ba
1: e ke se kila otanga jegila la ar ki kaw ina lamma
0: yi majara ma ndok kan erdi serenga ni ne sara kumti nyansi ne ki akamba na kolenga sina akamba na kwa inga maza diro ingwe halali
1: ay le la
0: ne ke al kundul na ene kiringan kido ale kinti ke se kora kuny kale
1: ay le la mama ngi ela so
0: ati ke kutul jaga jam na
1: ay le la ay la bat ila jamil lay
0: ne ila e ila kasin gisa surti na awsa kinyiti alko wiye ka yire e yire me na ma farisa ke ne kela wata ziki kwa ay gira ka
1: kwanta bu
0: maran kela koro
1: na ma je
0: wato je wes koro ka ne na dole je ko ruta anya
1: anya ba
0: yi ma jira ban kin kage sikin yusu
1: lakin uto ka sai je gida lakin dan orre ke uto ka sai amono kunde
0: na ingisin waye ka wela lang orre kwasi
1: e
0: lomfi ndonga ja
1: e
0: nes jum
1: eh
0: alan ki gut kana konjelo kin sekundi
1: eh
0: ayle kin yasi stabunga do jaba
1: tolay asoy kuringan kuri wo ba jawel dayngalla ay gije ne jaba kin yasi awuna uto nyettin ki kin kora kala kaw alji injwa al tolle ngage ne kital jite ngage kala sa ka ba ribe ri sa ba dombaren dio kummo ne jijwa bawna elen sika mara ital dombaren dio akumma ba asaki ki kay njoro akarri ne nakaw ne kidina tolle nga age ba na din kuring le kritia do mba jawel kala se azin baranka na eren sabak asok eska min jikur ros jeng ku sera kital kwa kit ka wel jijelu na tarasa geba jikur ros jeng alan jase kwasi alan kala ku sera si aka we inaran ne kiba dile kal gintin bitin ribera be indeling ba ona kidin dora indeling alan tolle e lelingi aljijwa din do mbarandio na mandowal yena ki misala adenja ba o ne tolle kala yi kital ba ku sera ge kala sinama ona toga ka al tarasa geba na ma kit gal taras ge al kidin dora na kidin misala dora ere na ma kala ka
0: yeah.

0: aso kibra ina kibra fatabe lore ko kinya ngirgel e kisi kwelang iskwa songa do ka songa ki gabalai e la wunda do ka longa dia ko je kinina ten sok do bas longa litrik diroka mara bas bas bas kitel ke ka imbarnga a e la un na ki asa kalong du lingue ko mal molai ba na ke ngota kin se do gal ye na e pe do ko mal molai ba a do video asan do gina long ai benden so akin manka kire bang kise kilmesi moy do ke ten sok le a alkel nakago e alang se kain berenga kergi kital ye dai ngor ngal yenes ke dai yen dali kergiti ko akital boruntule ben yettinge don kanni e namang kain ko akital ko yon ale kain namang ko akital de male kain namang ko akital ye na ko ambur ngale kain e arias kan ala yetting ka kirabang nan do glombe le ko la ko alang se daraga fia a ke kain patima do kengang na do ga ke kain merama na ke kain ya pangang namang kain wo ala banga barnga yettinding alang lompe don bayin e alang au na gis lompe daraga fia ko se akital kain na ngindelinga a na kain barnga kital gal dogi yei e na kay ngurya kini kusi do galiye na unse le kusi do una lompe roman leja a na kwa kital do ye na wajane kini una kwa kital ye na do kwa urian kiten ken wajanga bule ki kya kurul do au lompe sizin kumel kitin bitin e na do au na kenge e alando ken kuote ya kay nasiyense e do dawa ye alang ni fia nasiyen ka kire kabe ta sang taringa tu kabe a eten sok na do ye na kel alando ka kirsi on kay mbira en alba a te tebe kundu na kirsin dok bayenge e ki pala scouting baba e na ton or radio kain e na namaduk asaka hin ne tabun akiyo ba dok asan ko e namaduk yei maramben e dan urtu tole yana kerre ke dok na unse ra kera bere ngal yei a nas nune ndule so si moge ete namaduk yena na pago alangis kense ya kera e waral gisi adde inan tarase bere maramben yago na kwase ton ajani
1: a kergisina mi majara bayin alamba kalba dilinguyan a dongay sunganni na aisi jemu a orrequa aisi bemu a deldindio tajagen a kwa kital diele jemuni na kwa galal diele jongi aisi bonga doin donga diele doin kilmanjo ngi dien sabba doin orre na doin beru a are sangalam kwa kul domge bago dien darale na dien tuskele kiki rayinga kerkeneng no kutumo na tabunko asoye
0: e aso ke borai na ke borobata dok na ye ines bele inan taras jago yi merambain e na kaimbar nga nyettimbel na bago inal bakere bundul e la wona 15 kilometre ici e babbi banna baw nan biban nas bergiti alko en kamiga abadu wori keneting ngonying eting naduk a etin tar ku lebo dok albas kwa kernga ke den kari ne na ka kire kere li a ka se lole na ingis long bibang na ka kire bam biban na tare kwa bam biban na orrentare die ngung indeling nam biban na orrentare biban na bawna ina lombal bakela kwa ge a al boluna ke ne kerta nga kerre ke ngwa bako wa gidge a al dien direction na kele mara kisense nyetin ke karga na ken kital ke ne indelinga die le ke a belna bago kike njuro an kergel kera juro simo kera asa nyetin dio ke kit alba dulingwe baske inalang a bagosi na kital ke ngiran kital gwa ge lompin juro ale ke dog alang kelna already okuilo etena already tarifia asan tore ken nan kan ne kwa orre nga si tarifia mara ete a kikwela san gororo ka nyetin gwambaru anke na ale mangwambaru na nyetin kela juro al reporinge a kwela san nyet gororo ka na skin unas nyetin ke ngana dain suru ki alang era tarisi dain suru pia a ete mara mai namadu beleke na sa son takatini a aliye na dok kel na kwela den kirsingo a na dok bais long den di wala ngi tin kel simo kela kinga san jonas ki kel kam na kam bar nga kel kam mel kit al dok yei al ker kundula nes kel kame e na namasa son takati kitik na mai waji mara mai eten sokle a wala ade adin sokle do wan min kam min torik min wa torante na mai tele eten sokle pawo a ki ade long na kana ji long al kana ji kel na bele tokle skirgingo alan kake ji e bele tokle skirgingo na bele tolle taban ye belele bele kergeli bele ke na tolle na bele ke masalan nan tolle maraki kwen bele tolle ko en kirsing ade kake ji kelna seten sokle bele tolle en kirgingo alan ari tolle ka na alan kutumo na tabunko kabangi wa in ule matal baka kiji kan abari tolle ngi naskirgi kan pa manning wal ka kiji kan mara ide ka kiji ka mbadelle engis long al wo ke dok lompi ela wuna lo bejel ba ko o bon wal ko isna bolan ri tolle ba ye ela lo le ba ke ba mara ba long lan tolle ko ay bal baw ela galba erbet ke na de rezi ai a kise na maki asa kirgo kiji na ko yalan rito leka ai illole soko tabu kwale to len zikirgo na sip mon zikirgo na taris ko na kanni ai soko tabu kwage ka kise lo la kinga sile den de mure
1: asoi majaram bay na irin a nas arin to are to len gel a ati long na ding are to lena kadu en are al ko fikira kariya to le ko ngene kel na sur sabe ki jato al gis ngere a sunga ta katini orre kwa ara alan are nga kayin na kay are nga gal alan sur di iri indelinga wala gal alan sur sitili a are to le otans ke a na keren dora indelinga manin manin kwa are to le a al kwasi kayni kwasi jundi na ba matulenga kabi kila alkidge sa kwasi dora duitia alkwaki higman dora kiya a are to le a jundi gi na kwaki mutonga sa karretia a tulenga ge nan kwasi kafi nan tari it inya al ilong asan oresi tabunje kinama auge isle a are to le ali lono kwa are to le kena belne king are kan surtawe a kwasi jundia na tabum banni di njaile al kwa ngami na jafil haya au al kwa ngami a numu fil haya inma dok are ongale are to le jundi ne du den di rumminke kin nama are nga ki are to le ndoro undula a osle e a namakai are tulle kagi inni a jutumo inni tullinginde jutumo kain surgan tasle aba illonna duoden are kibara sur sur sur tie hi yeng aba jumumbaye alkikwen gamen alkwa maninga ge wala gal al surin jaru nga ge kila nama yenge aile king su jundia alanki inalan kalung ki are tulle al illon na sur iri a iri nyingi na ilong alanki etebungo a are tulle osondigle a na memereng a al jundi alan duo kaleke san duo ki joyingi barale daki na alal lomfisi dakifia na lomfin dakike na asan bagike kinama otan osge al ilongati ki kelna are nga kain are nga tulle nga sur iri a kenywa keri alangi kinga se jato rewul a konina ke na are nga osondig kille kirsingo na eina kegil kin ota osondikin yelage al are to lele undula nas nyintia nikingesis tebunduitia na atigal ilong anay kwado gala ritin kirsingo yani nina al are ye ilai al to le kwa ngaiba na kayin are nga sura duitia ba kingesi al gispegetia a asokisimwa eina makin osondile karin eina kegil ati lonaki kidaying ares a to le kel yani ji din tarile manin tarile kwaba jiman din ton dio ati lona kien are nga tulle nga bongonas barri na bel na sur iriba kage alang yin tabunjia na ati gal ilang dem fulung yi kage al indringa ati dogu yin kwal tarile a ati lona kwa kele don na kien are nga tulle nga kele ni kien are nga sur sawe yin alin kagul ni na ati gal dog ilong na fulung ingi ni kien are nga sura nyenge ba yin sido kabuliti ati dog inkwa a naduo ilong al ilong ne din are ki din barang ne kin dogolang ne din kin kin nang aduti ba kage aduti nati long na are nga kulse suri gingol yi keri alim bago a nati do ingwal barun tareles mosot kaw al baru yele ne ki del dinga kang na rintu lentu le al ye na barui na kwa den yokin ati lona ki oto lona kaying are nga a kulsi sur sawe are nga tulinga gena sawe sbagun sabba a ki ay din kan tazibe zlo ngalang ila lifinya ali ingwa ala rumin kilmake a asan kwa salam kayin kilmale nangal nin kilma ngam piske dele maranga bay lo na are sura sawa ba ba si lo ngal yena konjulage dina yena asaka na buru ngale kalu wala gal dal buru kalu kinama do gis ilong al are ilay al are kisay ba wala are tole kwa ngay ba alam kwa kulkundul na kayin are kan sur sewele ka asoy sa mengore kwa ina makelya na kin are tole ali lo na sur sawa ye ki ngi sal gis duiti na de ngin kirsingo to bunje majram may
0: asoy ke buray na ke borabata ke nyete ngal jirsingo de loge nalang ila wunne lompi abo ko wona ke gray no duldin ko esal te wayna te wala mbake na ma piano ma dendi tin jena el dendi tin ja wal galal mbake na ma ke na ma dendi tin ke na ma ke na sagin nan lolo lompin ku en kwa wal gal lompe dok en kwa a dombran ki dole kwa songa gis doma kwa gis dem via bi alan girgi ngo ke kwantas le a utongale alan ona ke neskiri nan nas del dizi alan kargite el wona lo adin ale dok en kwa rewa de glo en kwa a ka aise suru bi ngati elan e wabia kul di an kwa bang alam bayndu na den tala do ko kayla binga se
1: gel marang le gel ko le lan kayng are nga
0: alan
1: tulle nga gena sur iri indelinga na ngena lo mbalang alan are ke na sur si sor nga inni abay long na algi in ri ini na komol mulgi ini na maydo in ini ka duwo to gala mbole ji duwo to gala jamba ar ko sunga kan egel maral ya kayng are nga indelinga in ri in day ngari nal serigi aw sur ni na ile lom fini ile long al ki are to les kundul na kayng are nga suru iri indelinga hi wala duri nga areke na fuldungi na din ki ndu nga duti aba li anma ye na ko na otan ki ini na yeba
0: ina dio na ba dogye ke na ma sin ko gel ka ala sur binga sen na do na sur wal dien tala leke ke nguto ke tal ke na ba al ilong al tolinga ka ala qur'an ni maraba ilong nagal a ilong al kela ge bal ka al we ka wel egel ila al duo di ke gal na ko ila loli asan al ka ke etrisi khilaf di kain egel na yalan ko sin ge stele mera lo si na ba ga ilong ne do mbele kela ma sen na be ke la duo ke en ko abenga egel bi alam ba gal dora korombo ina na ma do gingo to ke na wala ngi humara men a ina injir gingo alka waring in wa kanagi adi ilong na tokena ri tokle
1: kay ngare ngato gingo
0: kay ngare ngato ngare ngato
1: arko fikire griya
0: nan ngare ngato le akwagi ki ba ngare ngato le akwangi na ngare ngato le akwe na illole jirgingo ya alke illole illalong asa tinke mo ayena lan jirgingo dele ke wala inke jirgingo kana maka kiji kan alamba skirgim bas namen kay ke kay njanga nyette na awle dogi ya gingo kurage ba na awle illa lo ngasan toke nden tille kirgi madelling lullan sale ma perrakeng wala illo ngasan lullan sale tinle kirgi alba toke ngana ma perrakeng e gingo ngi merme
1: erdike asanki kalong kwa ingame nga aba enni ngana kwa wori kare gel ba tulle jaring alba tulle buto dew jaring na aba kwa kolman yi alba awuna wori jerel kangumi
0: nana galen kama bagyata yin ko na ko duona ko wori kere ko
1: ma wori jaring ki al coming ina lomba al jaring ile coming bagin nina kangumi auto zenina al auto ilona ki mitilzin wana na al hotel dem burwi nan konjolenga ki lo longalang al ko akereli ki lo longalang ko ngala longalang to likaring
0: ki lo an to likaring
1: ina maye jaring yi na lo al ilona buru na burunga dom gena kwa tessin gawi na kilma pesge ila lole jina njwa kalas asan koro jinya alba rojago nema njwa kalas nema buru yani rumbin ke na rito dake ba kala nduon wala long ile tile alan tare to leja ila nema yeyi na inkwel aba ilong na kwa wori kare jiel bele son dagar jaring na ba ilona kwa du ko ne ngama lan umil gawi am jiddu ala jomba ila tile man dok alba junyungo adiding alanka yeng alan sammo sodja na diso si to leke krija kina manye al incoming a kina al arenga to lenga ge ina lomba alma jinjwa oto doing arena din alba tin idle ye ali ilo no konjolin tilei ila sare na makayen arenga surge maranjato abakio na lobirnyale kuro yi na masur ko ngakundi la ila yaiba idingi na dalliye alke a ba ilong aba oto ine kuluwa ke ba sare te bungir manju mun ka uluke aba tina dinga elens bitu ne ka uluwa ke aba dille banju mun ka uluke aba ro atay kuturgu ya ba ingel ban kuturgu ke kila nama is ailonga ali long kaing are nga tulenga kila al kanna surdioge ina la lomba asanki tintili wala kala asanki udon to le akile tilal ba duin sabana din sabage kila yai ba la ilong are nga alba tulenga ge na kayne stili asan kwang almas inalan takatin kayin hi ila nama jundia na tuming na butiming na kete bumbane maranga ba long asan bas delen kitin birgo a kasebes ilong kila ota alba tininkay na dien are la ina lomba al itkenga al tulle ni kenga aliye alanke butumo na ma wala lan dok ine are le ko al jinjwati are nga tulle nga ge na kay nga are nga sursawe degle imbeleng are alto lei ninel je sayinga kerker sambien aba ilon natin tulle ela la ine kwa digle are tulle asur irik enga alugi ikinyesi jundi nakakawo na utonga tulle ngasi skariti yi na utonga kitsikawo al ilong nakit tebunjo ke doratu legis duitia kin namak namay ndurai oto kiti lumnas are akamba nas are tulle akamba sur iri kita ga kabuksa nga alang otanga tulle anga
0: asin ko bo
1: na abas are sur akamba tulle nas ringin ilalong alangi kinga kuru ini na belenga tulle nga karang nang namfuldunga kerengelba yi maranga ba ilona are tulle ke na dainse are kul sur iri sawa yi kibang bangara rata tulle nga kerengel marang abeng kuata ga na sura sawa ba bon kul nyet fuldu ngokrol na to de tulle ankroba yi wala di ndio bisara asin kambal kwa hek makariya inama are tulle ine kinga si jundi alam bisara ke har kwa hek makariya na kaman alangi kuro ini na are nga kekire nga au utuma belengam bal danga tulle akit kirengel ale longalangi kutumo na tabun ko jato yi na lote yale kuro maranga ba are nga kayin sura sawe ba wala are nga gal tulle nga ge ba bayi na makore el nay bulung en ma songa yayi na sakatini adan ki dirles en galong are al yene ki nga si jundi asan utonga ki bisaraka are al yene ki nga si jundi alang belenga kit karang alangi ki nga tumul na tabun jia are ayle ki ngisi kuro inni yi ala ngutka na sumo sotka na sele lole kawla na tabungo maranga ba are tulla ke ba a tagango ba
0: e ki boraina ke borbata ki se na madoki di gwele la ngwa a longa di ang aba ilon na borudio walgal a ko adien suruba ne welle gi mbau e ela tinle ba long kwa se doka sa itin yitia toka tabuko anga skerengele ba kidan sin minginde njengin ela une de lie ke regala ba in sin minginde njengin ay ina lanka en torik na mankain porrengan den tinlel kundula wala ardinin kena en ay ka ade illona do sa doyle wolle jonke illalonga sa alang asileng indelen ke jurun koranga walga ade ki koran nyet ki tele longa tan doin suruzi kinale o yanga a wala inni long albake gena wolle jonke a in ore ko binga sama wala in lalong alba wolle jonke alamba kon namaka wol na tiriri ka na kin magi simoge na kain nama sok pago le nama ko ambak bika ina ina
1: kutukure ke yawla
0: kutukure ke wala bi asem balumba e lola mara ban kidik nama yena ko ngam makasi nama silong e kam mitir ke dikne ngam na do glonga de banker bankel bam karra borwa ker ngale borwa nan do din borun tule be ide a banking kina ko le indir bankel jam na ridike na indir na ridike na indeling nama ko ke mitiling kam nga aba nevia na souk bi no bumo na ko basala ko se kalde di tout mon site alba din sur loje
1: na al ko ngama metile ngama wa asanzi kerie
0: egal
1: di alba din te bujilim
0: egal enangi ela jiban jo ten sok namam bazala sisi kal de ka tout odon aba ku meka to ngina alba do alba jaso nama incoming e ki ka ngurue ken songare ka se bas doat ke la genes jumul na ka ente bon ena karte wa won den der na li kuzin tori yegese ela surua ki ko na ka na dele kaul na sim ko bon na gulle ngau na toro da ke do ke bal kom askan wal ele surun alken ke wa kayna do uringana ele nguha kala ele suru gela gi jisi
1: ka na pingina na wil na kwa di recall
0: na pingina kwa di recall
1: na maye al asoya za kainwa
0: eh
1: abelo na kwa kereli
0: eh
1: biel batu le baring
0: mhm
1: aba kwa kawi
0: eh
1: bi dogal ba baring ala bomba
0: eh
1: ay
0: imitil na maye na ele bele sina la ngundu ji marambain na kana maye na min ina eten sokle ina dain jirigingo alkana ji iskirgin ke jurun jarre tolle ki ngasi ingisa long e wala inse akelba ka kanaji asa inalan kiriyo lo ila roal en naskoro inanke asan kap surun asi taga wala asan kabba illa sekel taga la kabba wala inse kel aran kab
1: asoi enjingole
0: yes.
1: A abai lona ki se are tolle les kirgingo doki ine are a ki osom au sirigin abelo neski are to lay le seki keringa al fikra al kwa ki belefu ka gria fikra sahi ki balloto lele kro
0: aso
1: na banta bungo nama aygwa zeni na otol da ngiri konjole nankay na wajake nan durke hi nan ireke nan gutin werinke otanga adia askimba nem borum worinke aye idan yel kiden irikan in kwa baski aretu lekan nas de leke ringa a orre kwa kayini manige jundi nik utonga azake ringa naka otolenga ka yani na ayelumba nina duo belenga jittele kele rengel den kelma kan idine ki ares kan nas dele nas na naskarri ne maso ngadomi ile ne may jundi otobe long na ile arel yigel ne njoram bele manga unjaran wala bele piya unjaran kamisena la bara hi ile ya laiba ile si ala jaba in si kwandi ole jambe in bele si mareba in are inini ne may jundi a ne kika en utongal kwa suluga keria do pinya na domi na duo kwa karangal ga kaluye ba en kamenga la kinkwa inala kalanga bana kinkwa induo ke ngutongana la longa manatorin kangungi idin na are to leke nas dele kel nas kirgin osur na sursi kas kami sursi star nga dora kawriti ya khaji bele lal jamen tarang simo alaiba alan jile bele ko andi jamen man dom alaiba na mai gal ka jundi ila are jundi gi alan kayun are nga kel sikki kirgin alan to lage na alan ka kaw alan gi galgi kurukit inya alan taringa to lenga kaw alan taringa sikaka to lenga kwa kilal ilong ati ilone na jaring nge al kwa filal khair kriya inna mai kai ni otoki lalong a imitina mes illading otoki lalong al orre kwa kan a na ye na dayin dayin buru na dayin dayin rijwa dayin rikino otang kulkein dayin rikino otang kulkein ilalong ki alan ki arenga kitkel al arenga to lenga kwa ke na kai nje arenga surnyia na ko ne kurukit inya alan taringa tullenga kilaka taringa illonna jaring inge nina ai atillonna waja kwakin hi nan jaring kweli abai loniski ar tulleka nazdele kirgingo hi kai ngare benjundi alan taringa tullia kitka asan dai asan kai waja na sikaring na asan kai ngi wanga sikaring na asan kai ngi ura nga sikaring na asan kai apunga alkien ai nga punyi kile sikaring hi kin nama kai nama yei are wala gal jarri to le kwang al ilong ne kingetum ne jundi asang taringa kitka alang kitabunko na ala lote yare kago inma dele ina ba ala madeling ila asang abalumba bi albani na kalole berel ila are dik ila are fuldungi ila yeba
0: asoke borai maramen kese dok lana ilola ba jogone jigla kese long diam mitila sa so wange na jilun risinga ki aba jona jigila aba long toredik aba long na reita ki ona kuiri ona rogis beti na kaluna dure duiti na kwela nje na poi na ruona sido guara beti ntiba na makurong kemba ga de sita na mara alkolu ilo ngal dogitin si diro kainga a ela tinle kaba incoming bi yo in rose ainin kap kwa dinge na duo dik na ma inkwa na ma giben kiririgo na ma inkwa lang alang erika alang andi wadi na mana lolo ina ala kaba albel nak surma kai naskirgingo jegilia ye uto metila de ke ni yaba jona jegila ela losi giban jelo albadel ngi longa ngela tin le maraye ela mana kurras min minin sike na kurray na karray
1: egal da in kan kai a tabu ay andi ba ninal gi yawa ate long nas yani are to le kan to le nikikel nas kai are nga sur sawi ila tulle ki nga se alge spegeli inama ye ye are kai inalo mama ningal tari la are ba juru leke nemis gijel na tawra jarang yokane katarang hi asa inna ngare ngalang nanka hi induo na mas jegil din are la sel gijel na ja nama jegil na uilo na jegil ya kha di ngare na tulle al inanka hi in namas source bangar au namas kwa kulizibel ila are na matabagba kala alo bumuna tulay hi inala na melong ni na zakien egal na jiyata inanka ina ayninge egal kar wala ngin na nanga egal ya egal namas rikerel namas inanyi aba in are si ki indora filan kiyo illa jinjo zenia rokab illole yimane injo akal jibangariri
0: alang alang abdu
1: alang ab kaduoto ji egal ene ji njelu in kandi are duoto gi marang king waringan jeglala asaji koro jalo ngin duri koro lonsa
0: aslumba
1: inama ye allodi ngal dombore ngay mbele ngay giyeri beri aljanna jaw delin di surin hi asa jarriti ba asa kaja alnungi jawi nas kimbar ngay jarri
0: suruna goro
1: kangungi oto abalon na jiddi areba delin din suring sijariti ila kasibe silong le tebun juala ba inama ila nama ye na kidan areba kini nama ngare are al riti al kwakelenas are ngatulenga sursawe din nama sengwala ji akai we na baji tiji jafa duto he dan dio dokenga kai dan dio nyokenga kai dan dio kwakelenas koro akal ngaba hi insani ngaba lala al marang inkaye hi kadu ngare galalilong alan kono kwa kulkari hi marang al kono illa logo shilikri ali tiro perre
0: e al perre wari
1: hi inama ari kwari mge e illa lo illa no koro perre yini ila lo alan kwa kultara kab anan duoti na omi na dai ngoro fial mbay tingtu lebya hi kin nama ari di al ari to lei hi na kwa dele kutuminya na tabunka nya na ke otantu le kanya kaso ngais aswami marang ari e ina lomba albatari tawale are ritual juruleke ne kundusi na dele kissing liana makaka makona starika na tabunko
0: e kidik doxin kolom lo ngadi ngina ngabane fi na kwa boyel alam babrosi
1: e
0: kwa di alba killing kina surunga seke ani si yin ani si jeyi alba kwa wege koro annan nindiro ge na lamba kepele
1: kwa nga masa koro situle kunsele
0: ba to koro situle ku
1: e
0: ba kepele
1: nokke kawe
0: maraba ilona duoto gi daga anja ba na bakin ku ele jirgo elelin alena ele jirgo lo asa lo nyet le na yake maraki ay sin girgi ngo inaram na ma ilona de inkete ngeten sokle a adiko wona skere ngade lo ngadi ang mayaram na na
1: jirgi ngo jirgi ngo
0: ke ngadi ke na inang kururi al ungi al lolin ungi ne so ko me ile din tong di matar sareng asa jawliti a abadi kena stock den di tin jawla ba erdi jo wal gal dur fi ala ngilla du non di jegi lam bu wal gal erdi jegi la lang ami maradi en sitin ke ele tin tok asa jawla ming adi kia age al ungi adi burgo yal onga dien sitin ke nan sing jo asa dien tebu ke nas arkapi al bela tin pago tuyi beske sa to ngi jalti na manen ko kam me bikin ko asa ko ngela wala kin kia asa erila ke ne jo wala burgo si erdi le ke ne jo abai tribona bagila le la kia la kia al ko ele ala ngia ina lomba ina ngal tuy imperial indi te wina njawe na digi na njawe lolo banjelo etin ma ne tiriri bel ba tiriri pe ba cheno ma juro khalas na haddu ina surri gi hol na ma dora ka jawe ya na tognin ke nan tabun gi ngal ko ade erdi ke nan kamera sa sam irial ile na ma dik tabun poi ma ne dik do etin aslo e ringel deldi ay long la na mas ka ringel ringel le ka war wi e jegil jegil na mas albas ka bar ke ladi en jwal kan na ma do ki jo it kan ya jo munazam alan to dukir aba jegila na dik ni fena trick buona lo tan kerin sai dinga ba ki sore ngere kerin ngere ko lenti na arda pe kerin ngere na si tule wenyi te dok kaung alan kelal alan kerin sai
1: ba wala
0: dinga ritar ko lelan pia
1: wala lori yang kido alan gel dia kanan kiyang akel ezi kalon kiyang abes tu yin jawle na ni ni nyenge ma ninga bele bu kul kurto ingire wi
0: do kurto e ha jegil
1: nyet
0: e
1: ila kaiz mine mat si ilongal dori ki na kerin sai ini alankano
0: alankano
1: na kwa kulkela
0: eh.
1: Ni ni na zamanin kwa awlankanya
0: eh.
1: Orna ngabanyanga a walagal agit
0: eh.
1: Na dolfatan dolfatan
0: eh.
1: Lialo ke na udele ro wala eilori le
0: eh.
1: Au ni ma ital bulo na kray hi na na ma iri na ma dolfalate na manin kwa kul kisingol
0: hi eh.
1: Lia abelong asang ro ke na korokobi ni na mas kere dok na korokobi na ire kol na man kwa kulzi kale na kagul liya na magal kaka na magal liya doraran naje in nama kai in nama ari ari nama long kiyasa en kalun ari kingasi al ri jurule wala gal al kai al kwa fikira kariya yi na kundul na dele kirgin alan kaka alan tebunko maranga bay lon na ina lomba kiyasa ki ari tulle wala kiraye tulle kirgin kase ba silong tabunjo ala keba indor na mes kase otoro maning awina no ki ore ore kwa kayin konjo lakin sunga al kayin al jayla al idini mati na are tulle askelba alan kayin are nga tulle sur ini hi ne kulkel nas dele kirgingo nina hi al long fi lode angis beleng lia nama dora karang kidaing ara il tulle nama ko nama kumun na ki le risi hi arat karanga na kiyo marang abay long na kaing are nga sura tieba arito doang keba banyene lo ninal ki asakang na ba kerrek a rigengale wala darangale al kirsing bayen kaming kingasi al kai al dorol jengi dayle na wori na dorol jeng na are tulle askamba ke kan ndor ke na idin na kai arenga wala kai rainga surati liba hi ile na maye ne ki ngajundi ba ala ngutka na tabunko ine matni ngwa a isle are imbeleng alkai aliyei alkwa si jundi na tabunka ne wala alkwa kuiti aliye ne delin na jake ki kandora jaille abai lona are tulle ke ne skidele kirgingo na kai ngare nga surta we kidan jaim yi ban ta bunje na ban simoi
0: aso
1: marang aza kelna surji ko ho ke ya yi na ina lombal are ke tulle ne dele kirging yi jato do banyat ferre kindeli